0: Iria baba chachi wala uben.
1: Andi bulungi.
0: Hey, wow.
1: Kumanyina kusima kwecho.
0: Hmm.
1: Okumanya.
0: Halali.
1: Kumanyi ino program Udu Kirabu Mix.
0: Hmm.
1: Njuku njubu lwa katanu.
0: Halali.
1: Kavu sota yonani emili lano wavera watumbute.
0: Ngabaji wanisa njuku njubu.
1: Abajiwanise
0: mmm
1: mera bene munaka busata
0: esebo
1: akati
0: mmm
1: umanyi ewali kintu kizibu nnyo ng'okutegeka
0: mmm
1: kyokka n'otamanya oba wanajja bameka oba tebagenda kujja oba bagenda kujjula
0: bwe kiri
1: kagwe n'otegeka
0: osegera
1: kanga watu tewala ganyi na vo ino gendo kulava kichifochi judi ya wala ni wala guwela ni kumuli ya mwene wala gama munange mtsonywe
0: njimudeka
1: mudeka
0: umaisa
1: idizene ukoma nsimbi aliyo msaja wa mwita MC Movie ya
0: I'm not taking a
1: Alungu abayo.
0: Kiri ya nyo.
1: Ataba alungu.
0: Balisi tede.
1: Oje chilunji.
0: Hey, wow.
1: Akati hao. Loze kasensero. Jari. Kagweche siga. Na ye. Alungu gulesu mchivingi. Yavula.
0: Abuze.
1: Ni anti gulesi sanje mwenyeo bali bantu basi wakizi basi
0: mwchiri
1: akati kangirenga andi wano nange katanda alo kange mpola mpola tutambule wamu
0: mkari mkana nge tukume lauben bande bilabali ya kamsota mwabane kuhulisa agamba cha juko agamba cha juko nebilabali ya chilooza mutaba ya sarako bambi kumamizi nenga ya fa chilooza saidi zeri mchiwala mwabane mnangu mkwano go asante bwana Kasura Ifaimu Ogamboja pamwita Kasura Ifaimu kuchuwanga la boys saluni munyendo ewa ventino angambia kwenine mchala wange na chifumbi Getrudi wamuna abase ewa ventino kidia wala hello
2: salongo
0: wanji
2: agamboja salongo spavijia
0: kidia babu Ogamboja
2: ingata bonde siti nyo
0: sitede
2: ayogete kwa eman viko keno msimbabu
0: ezebo
2: akiko konju
0: evuruma
2: nakafika amba koneko
0: Wako
2: la godi furikwari mwiju sala kwari kuliko na kampari chestiga mama chiseka alikamori kasa natiliko kwa msembavule
0: ezemo
2: nabazwe kutema chambaka la nyo ema niliko kwa msembavule kilia
0: kilia mwana wabale kujitu mbile mtu wabili jo radio mdu mikoko msembavule stede hello wanji
3: ubatu ya kundeka
0: atena agenze nzembule sawa sato ukuva wani
3: badinda kuluma mchimanya tuwe kwa tamatai
0: na yonso vula siku tege chigone kukuba mbucha yawe manga
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: Agamba te salongo mbwa.
0: Sitende sitende muganda wange.
4: Nina tugenda chanjovu.
0: Awo.
4: Tugenda chanjovu kwa tukategeze posta ngendo zipimba.
0: Gwazi tudomu lilo. Ah, choyo yogende chivere.
4: Posta ngendo zipimba angu.
0: Bwagambye sebo.
4: Ande siri siyo mtuo mkuru. Kwa diri ranze posta ngendo zivuka angu na usalo kujalo.
0: Ah. Omuliro gwagwe kumide kati tewali kuzikiza
4: tata nzengu kumi
0: we wao
4: tugenda chanjo kumulisozi
0: mmm
4: kola deti
0: aha
4: Ziwelezi sande chile si mchita.
0: Aha.
4: Uwe posta mzuma takaji mungu posta zizi.
0: Aya basi.
4: Zeta mze posta chalo kuchalo.
0: Chalo kuchalo.
4: Nengu ugambocha.
0: Mwendi mungana ngu ugambocha.
4: Apeze nko.
0: Aa na iseo kusite vyu nesikula bakone ngamba tataji mungu. Tataji mungu ya kutewa.
4: Wandoke kila mchipo chifuku sute vyu.
0: Hei. Ani webanya kala kule ngila konga pita koku sute vyu waka ungezi.
4: Mstaji yangu njumira
0: ino kulengira walitariwa nengambo bali kwea awali henga abadina
4: nenga toka kutumira kama tu umuchita
0: nesebo
4: abafubanye tu recording ama roho za tenu waka sindikira bachari
0: hee bachari
4: number one
0: aha
4: kati ulama
0: hee
4: jindi kumpeo
0: hee
4: nenda kira kumachanga sade siri sanga mbalo za msindiki
0: Aji, olinga gamba, jina kano kenyini waka sindi kiremu.
4: Omulimu ogo.
0: Beba alibambi.
4: Adesu wane data. Tujia bati iranga ko.
0: Ebi adi alibambi. Beba leno, chintu wejo techiko leka.
4: Chano kere sikubanga nze.
0: Ampu
4: zangata di mongo. Wali wantere teju. Rakale zima mbiasu la mwomi. Saka licha juwani kao. Besimanyi manya na he. Pigo hapo.
0: Walai.
4: Beba lini mwongwe wako logo. Mitu milako salongo jabalini mchita. Mpajo ya ngamba ledi ya mpuri liza hapu ya duwela ko. Nata kano kiba manyo salongo ichigambe. Bebu zanita tajimongo ya.
0: Ya aliwa.
4: Katika geno kati hodu wa gambatika. Sante si atiro kufanga kulachi.
0: Nata
4: gamba no yoyo. Nenga mana salongo big up.
0: Chakabi mkana angi.
4: Abantu wa bobo na. Iwa chama ninyo.
0: Bechidi.
4: Mtu wa kufanyo na kuuliza kuna wabute. Aba wa ama ninyo.
0: Bechidi.
4: Nga nalonga gamba.
0: Alisi tende.
4: Ye ya gala.
0: Yankula mubitali ya mfaza feneva na.
4: Olimba. Ati alironze kwe mbade chekulo chendi te.
0: Ida nonya we muwanyi safu na alia.
4: Funa kudagala. Kula vuti.
0: Eee.
4: Mugulile ye mungwa.
0: Mugulile mungwa. Adegu mula mungwa. Badi sidele mungwa nange waka ambashi.
4: Hati mzene kule biwa sege ya mkuli sega wa dokita.
0: Mwechidi.
4: Nye ya gala. Atengi watani nzo kundi jako.
0: Mwela kule diyo ya dokita manya webe fusa iyo.
4: Kati wanange ya jinsi vila.
0: Wanange.
4: Mwa kwenye kadeji ya sokira. Ovugele ndata vila si.
0: Ozegena.
4: Kati kile sininga wa woku ita
0: nkuga bwana yoja kugira bweba tingo mwaka kumwaza dumbana
4: kati kuno wabudde bali ruddawa
0: kagoba ke ndenge kagoba ke
4: ai mwereza kati kitu munonye ko naye kati mukenda kone ko salo ngana baba itemu
0: ezebo
4: utumira ko mukulu sale kile simuchita utumira ko mukyala wange amajimu ujakiri ni mchiga nitumila kusalongo jabali ni mchita msajyo yonno wadwari wadwari doku chapatiye
0: aa
4: kaza
0: ee kuleja
4: wali kubirango wabula no mugamba gendo wa salongo jabali letele chapatiye ya mlembe nyo bambi
0: mwechidi
4: nitumila kwa mkado wangi wakini sipa mkatoka wa nitumila kumadi sande chiri siko zinu mkulu ya zidi bisi mira big up ichele kana champa
0: nesevo
4: nesevo ndo mtaji one wa amani nyo anu ya kuza kuchimata nye waka
0: hey, wow
5: wa waka
0: wanji
5: wa waka wanyote wa waka
0: wendi munango ugambocha
5: Ah,
0: my double is just a little
5: bit of a little
0: bit of a
5: little
0: bit
5: of a little bit of
0: a
5: little
0: bit of a little bit of a
5: Nenalo agenda kusivire uwelo. Salo.
0: Ochimanyi tuli mukatale. ensi yo net la va
5: o si bañe salo
0: yo
5: madewan nga katinalo nga wayazala banalo katinenga tetagayo singo nga mbobangu kwa muganda wange
0: hechak
5: Luvide
0: ku ntono mncho
5: byonna oyinza nokuba ngogenda ku radio nobula nogenda woli
0: Lika
5: enyo nona
0: waji mncho
5: kondongo wa chanjo
0: Ona baraka kire kuba mbuli anjaga
5: kauta uta
0: kutenyiga numa. Kajja
5: kubayo. Panga mbi mbwa ko ke kaunya.
0: Kagere. Enjala baba zijemo bazi. Ikishika kainzo kubula yo. Omukolo omukuru. Kagwe.
5: Atagwe. Omukinja di omukuru.
0: Omukuru. Osaga. Njo
5: mbade na munsobi.
0: Gunsinze
5: tata wange.
0: Sense buka gama ndi.
5: Nenga.
0: Insense
5: buse. Nenga chande bulonji.
0: Nguli na.
5: Nenga ngenda kufuga tata. Okuno nyabuli wona vila. Buli munsonda buli munsonda. Gama kagere kankaliwa.
0: Na
5: kugamba.
0: Aye.
5: Kashinu masenye ganuma.
0: Ateno kawo nyamangunge njala zicharimu. Maiwa wabu wabakagira ni bakajia mwe njala
5: Ina
0: kujia saa mekanga njala temunazuku ulamu Ina saa nga kumine emu njala zija kwa zichari Mlewa buge na mchilo Ziba kumacha
5: Kati ngama Mtulemu
0: suzi Mwechiba Bobo sobola Nja kula gira mbucha wena gira
5: Mwema kusura busuzi kati jimu nga jebe la kukubo kati wate gwenalo nguja kubo mlese waka kati ndoza
0: awo kulia bugele na matu
5: awo kato nyono na wala ndeka kutuwa matu wangi
0: baisa dugele
5: njagala okusimila uko
0: ncho
5: kubantu nambe bambi abali bambe banga Eriyo gama tingenda kuva mchita Nizile kawembe Nchieje mieze vivi Tene na kuangalame yo msaji Na ye Mbatumide kwenye katoba mchivuli la mchanga Tumaze ebangi eriyo nina Katine njage lo okutumi lako Kumuzei make evulando Kini evulando Alo nezaka blaza vange Bambi bafunye mu buzibu kale nga bomanyi bino ebyokumenya
0: Bambi sorry
5: Bambi babadde bagyawo kawempe waka ne babatwalire mu mali yaabwe kale Bambi ne bafunamu okulwanagana ne KCC right now kati basazeyo baddeko eno kuba babanoonya bali wanted naye njagala nnyo abantu bannange mu aba KCC Baki manye titabwa bali bantu. Ninjagala otumirako. Kulichadde. Bamuita kasanyo musaji akyasinze okulimba mukidda. Afo kugamba nti nzo wakajendi yanabadde naye gungu nga tuli naye mu studio. Ninga mazima kekulabye nako.
0: Ajebale. Ajebale.
5: Era banango mkajoy. Bambi akwesubye ko nye mirundi mingi nemugane. Akajobi yagaze muliza. Ntika togene muliza nganze mfulumye studio. Bwoza ndikira muliza nganze mfulumye studio. Sina ne ulimba uliko madi.
0: Nisajecho.
5: kati vuna eba kwesti wako
6: bambi
5: na wana bomba tumide na yojoba weyo mkiza
6: ngapo
5: munda ngomusembe zeka ulireko kawowo
6: ngedabo ishi
5: nuzakola alimala mwezi mulamba ngatanadi
6: iyi
5: nentu bila kono mchala omu vwani
6: onjo
5: omu
6: olabo muwana buo jorobawe ya mkulaja
5: nange chene uza nange nyagalati kukuza
6: njo
5: ntumina koni nalongo ati soso tilo ulenzo ulutolu tutuweleza
6: obwede yojolaga
5: tutuweba si
6: sirika ko
5: obwede
6: yojolaga
5: nye katike njagalu buza mo wakajambia
6: aha
5: kacholaba tusuza tituweba se kasi nalo nguruba toko zoko
6: gwe alo gwe mfubuka gwe kata vawano gwe tata jimongo ojimanyo yo wawasa senga katisinga mutegeke misoma mchisawe mguwana kunonoza anna wange
7: salo
6: kwanji
7: likaikoni
6: navayo mnange
7: ye muganda wange nasoka le temboka fila mkubo
6: eba ambi sorry
7: nakuno wezivu
6: asaja
7: bamba sende za abu noka fila ya yenu nika ne ngamba tu ngamba sija ngamba tola kochi mkabu mkabu mkabu mkabu mkabu mkabu mkabu mkabu yeri makalongo nakasoga nakatogo abamwa nabanya boda abanya boda bobatuka kasana bo kompoza bora neban kadu kali na ye kasi watu kwa sobusungu ngali kumina wase kadu kwa sawa zali nga mukaga sibu atuku kwa kana sibu ke nyini kutu ngire nga musija nga sija mba ina mozo tusereke ye kudde kwa tuonde tutusereke apana usijia narugamba ya asoja mwela ba
6: bambi
7: asijia narugamba narugamba ude bugezi usijia kwezi siki bambi natufumane tugira nela mamu tuwa waguza kwa tuwene mba gamba mkirendezi kwa sigari
6: bambi
7: kwa kwasa kuna chansi kula bako
6: nela
7: sija wakabamu na wala bako ndalisi maina wanyi yako wali kumbala ngapula wala ngapuni kazi inalo nene yako jazi nesa kuna chansi kutuka uoi
6: sorry muganda wangi
7: osanga nituka mtale
6: vierima hey, wawo mtale nenga mnayo webali kujamu nangi
7: naje kochi nene muganda wangi
6: inalaba
7: iyo nasima nye muganda wangi
6: amazima
7: webali
6: wewawo
7: kwea zanyo muganda basobo naba na yugana watu
6: ilabo chiri
7: tunda wakati
6: kakati entera teko gena kuziuli ya tusimbuli la uo
7: kari katina demo kogera
6: we wao
7: kari salongo
6: mkari mkana wangi
7: mkari siwa uungi
6: mkari chigana changina ubocho wale kulizo mtuwabilijo radio budu ntale biedi mamunange enga mwale kujia ya devyo nabi haba uo motu katene chankalana kasamu hatu kamunange ate mwale na kujia munange omukwano uo hello
8: hello
6: wanji
8: agamba atia
6: baba kilio gambocha
8: nukera nireza balex kasala lube kukutu jabba
6: yeruega balex
8: na wama nye kukutu jabba chebekula
6: aha
8: kusimba kusimbi
6: kusimba kagere
8: nyabo
6: he
8: echarie
6: biali bilala
8: biali bilu
6: na
8: ingo mano uchagambi wakawa nga kagereke kamu onye kama nagiri redagala afunomu guwa guwembizi genkube bukubie konda vabi sivi mochi mwani agujewu nenga omanyinga nefupa kubieko
6: gwezi
8: nzevizi
6: iii
8: nga gwezi
6: nye gwezi yedagala angazi sivu
8: ya hati
6: kwa hizyo gambia liwonye zao
8: liwonye zao hati nivajaja
6: Iyi, kare nebajira mumu, mtuwale eri nawe.
8: Tuwa kamu.
6: Kare nebajira wa mkuanga kwezi nze guli yao mutaka.
8: Marekunye mizansa.
6: Ayo, joze zinsasi za mumwa. Guli mkuwe. Nja kule teza dela wanomba kujeko.
8: Tuwa sobola vana.
6: Nja kule teza dela. Dino kwa kulizo mungi webuzibu
8: kukua teno oleta opa jajja baba wakamu
6: anji ogambi mkua kujira mwate ba jajja kati ya usiku tegede
8: anji wakuwe dagala na yate ila mwamu na sawa mkama katonda
6: hey
8: alikuwa na gamba na yetu sawa mkama katonda akuonji mbade mwe dagala
6: njo
8: akuno mkua kwe mbizi
6: Mburi ya mtima gunga mati ya dagate njia kola
8: Mbajeje wachikolazi
6: Mbajeje wachinaze kufanga mba mmozo kutoli kiliza
8: Gwekanda vidiro ya dagala
6: Nkale muna nge muwe atengu lishi
8: Adiragu fuumbe
6: Aha
8: Ni hake kina utuzi kutono Kukakurimba kasiga Afumeka kajiko ke Echigiku
6: Afuna chiji kanywe sa chiji iko?
8: Aa. Musigale munge chiji iko.
6: Ah.
8: Echa sukari.
6: Ji.
8: Chawate ka kanywe.
6: Mhm.
8: Sini gawali doma mula banonye ko.
6: Okula ira okufira mchisoke cha gonja.
8: Cha bogoya.
6: Hey, echo cha bogoya.
8: Mhm. Kagala kufana gani.
6: Kusajia gwe kwe gamba na wachuli anche dagari omweze lijia kola kogwe kofiwa mchambo goya
8: nuzi kule lijia kola
6: lijia kola bajaja basi imye
8: mgoja basi imye
6: ah wae uli mumbuga
8: ni mumbuga mare kubalita mbako uli
6: Oli mumbuga azine mbuga anga bucha
8: Katendo la bayo
6: Hei
8: Sinchake la jidja kumutwe
6: Kati oli mumbuga chi
8: Mumbuga kabilizi
6: Nashita gede
8: Na ye
6: Uyagala
8: kutda chi Uyingi liku usicha
6: Ate ingi ni yeriwa
8: Kwa kota kuchivomba.
6: Kadi, linda kwa, tuonzidu sanyo. Ingi ni ate yeriwa.
8: Ingi?
6: Hmm.
8: Awa mkafuba au.
6: Heye wali ingi ni. Njagala wano nga kukundi kuhipsi wano.
8: Heye kuhipsi.
6: Heye wano kuhipsi au.
8: Ndabe kutewoda banji.
6: Ebanji ba tata jimongo bonna bali ao ba Sunday Chelsea.
8: Bonna ba Bastos ke.
6: Bonna bali ao.
8: Banga bi dati kiro. Kiro kuchivumba.
6: Aleche manyi negusengo guli oko.
8: Bonna ba wakula Godfrey.
6: Bali oko.
8: Bonna ba mama chiseka. Katindo la bayo.
6: Ani ali kunyindo.
8: Ibo seba vidya.
6: Hey. Rika nawe, ngani nagwe na chisa nganga achiriko. Alay gwe.
8: Omontu watogwe ya tali.
6: Aha, rika gwe. Oli alia nywela kone tonto.
8: Pozi kofi.
6: Nze, muli mnenda banga muli ebyadda la womerwa.
8: Nabayo.
6: Hmm.
8: Zerapo nsanga ya wedeo.
6: Hey.
8: Chiziko kubuza jo omuguwa wa wagutadde.
6: Hmm.
8: Gwamba nina gufumbe. Wee chiti cha wate medde ko.
6: Hmm, noli amwe chiti.
8: Nenechi fumba ko.
6: Pulia joitamu, pulia joitamu.
8: Kukakana nga gulio mutima kukozeji.
6: Nga kukakanyi.
8: Nga kukakanyi.
6: Ago chai ina mutima ogo kweli.
8: Na ye.
6: Hmm.
8: Mabesa baka yi mbaka.
6: Akagamba katia.
8: Walwe DJ Daniel yoke ya tukuwa.
6: Akagamba.
8: Bo, ateve nabiyawa, mbiyawa mutima anyo, ateve virala.
6: Akadani yone mmero.
8: Akadani yone mmero. Bo, kanku bila nuhota jaku zika.
6: Okay.
8: Ulu govoru mazi.
6: Kari atepu yungugatila kwa batemi bembizi, koka kukorela.
8: Gwona masa, kogamori masafu ategu olimu, gugoje kamu vuto.
6: Ako kanka kuwa wai, ngeji jopadeko bajaji atenga bamba, wai. Kati bajaji wakezi.
9: Sita wali na mwuri.
6: Kuna nagoku yae guli yao. Mbo kati bajaji wa sivula. Tuali za mwuri bajaji chava sivula batu walinga batahina manyo. Bajaji walinga batahina manyo. Mbo bajaji wa sivula. Basi mula batyo ba zai kampe wonto.
10: Kakakakati uliza Voodoo Club Mix is here.

0: wa soba omanyi mamu haginga
1: asumani mtasa kafero gamboja ndabila bali ya chibengo maogola wale kuliza moze dimu kumwalo agambaja moze dimu kumwalo shakuru wale kumanga kwemulia dimu kumwalo wale kuliza shakuru dimu kumwalo agamba jamuonge kobale kuwanga kwemuli baba abantu bedimu kumwalo mbagala nyo kalisi zo mugamba mchabali echotera tugendo budde bukedde baba dakika satu ezakena msawe 10 budde bukedde tugenda chengera ku summit teri kuzikiza gwa gukumye.

0: Wafwe.
1: Waji. Nanga bwenti usabu.
0: Wale tukula muziki.
1: Wale kujia kumilako.
0: O manjibuli woi itawano. Mbilizi kusaluni. Nero jivude kamula vanai.
1: Vana kubigambo.
0: Oweza kuwe mala yon siyo na.
1: Nyo, tuta ambule siyo na sebo.
0: Ya manji.
1: We wao.
0: Ono sumbala.
1: Sebo.
0: Ono nabu sasizi mbilizi kusaluni. Tata atalia kumere emu.
1: We wao.
0: Tata bakone go. Tambuze kukatoji ya senkoma. Asimani pulo. Ujiriza atilizi. Makanika wasula kateshi ya mevu. Loni nechana mkaka. Tata naba jirikobo namba vuzi zako.
1: We wao.
0: Tata ono nabu senkusaruni.
1: We wao mkana gobali kwanga kulida buzo kuliza radio mdu. Hello.
2: Wai.
1: Wanji.
2: Webali kuweleza.
1: Webali jie kumila kosebo.
2: Ono sime chaturo.
1: Tambavu
2: zeko.
1: Njo.
2: Muganga maite mutumideko. Mjava shafiki mutumideko. Landi rode vukoma sindi mutumideko. Rozi ngarika sensero. Mama wabana na madala joani. Ambrozi ngarika turo ne mchalawe. Asiru ante judi ngari na ambirizi. Mwebo nago nama nia voku mideku edi obudu. Nisigati nze sime chaturu.
1: Hey wow. Wabale kwanga kuri asimwe. Hello.
3: Sadiji.
1: Wanji.
3: Agambasia.
1: Sitede baba.
3: Yokusosa kwa kuri diyelo programu yo.
1: Mga kwanji niza kwenye mgana wange.
3: Jose boda boda kasambia ya antonde.
1: Eh. Jose ugambuti kasambia ya antonde.
3: Chacho.
1: Teri mgana ngu gambotia. Musanyu soku ni zako.
3: Bandanga zi.
1: Okay, wawo.
3: Kakati.
1: Kukula
3: nyo kusande. Mwako.
1: Eyo sade kumacha sade special.
3: Kachukula nyo kukula.
1: Kukula
3: nyo kukula.
1: Kukula
3: nyo kukula nyo kukula.
1: Wawo.
3: Kukula nyo kukula nyo kukula nyo kukula nyo. Kakati.
1: Esebo.
3: Kukula nyo kukula nyo.
1: Nanto
3: mbe. Ateze.
1: Njo.
3: Njo shema.
1: Njia
3: kia nga hudu kukula njugudoko.
1: Kwa
3: mkankia.
1: Tafani
3: kama ganda kwa mbe mbe. Eda la hudu kukula njugudoko.
1: Mazima dala.
3: Akati.
1: Njia
3: nga wakala nyo.
1: We wawo nangibu njo.
3: Njio.
1: We wawo.
3: Atika njeze boda boda kasambia. Ya kando wano kustage.
1: Karibu kana angibanda vile nyo. Uwale kulisa Jose. Ya ntonde kasambia kusiteji ya ubanda bide nyomu kana ange Jose wale kwanga kolia bali mchibuga ya ntonde mwena babu sizako agamba cha pita boda boda oku sunshine stage wale kwanga koli agamba cha brown agamba cha charisi wale kwanga koli jawadu gamboja babe lao mchibuga ya ntonde oku sunshine stage yao wapa koli lao kuboda boda kustage yao wale kwanga kumri atenga bini musamfu nzija ngabili musamfu mwezi guno nzija lia ntondi tugenda kukilabu step saa ngabili musamfu guno hello
4: tati jayuganda
1: wangi
4: tati wali kwete kwanga
1: wabale kuli za sebo
4: tisine kula gana ya muna se
1: we wao nange jo
4: mwe kwa kwanga kato julia senkoma
1: ala
4: tuzere nkoma mwengu district kwa kwa kala nyo Basala wotato juli zati nga yewe genine kuwa boda after boda.
1: We wao.
4: Yawe fuma ni mawaka genu yudata.
1: Oje gira.
4: Aye nuke nata me guata sijite kavijia. Takati.
1: Njo.
4: Ongeda kuzikiza kwenye kuwa antu wange. Tuko kutumila kwa luo na bose ndizi kutaruni. Waluo DJ Asmati Fuzari kakumacha zanga.
1: Njo.
4: Waluo mnawele msuviro. Waluwa watu zima kwa machalu tuwaka mwanji msufiro. Igandu wali wona. Kasembe yo buli amanisha ita kumpeoza radio putu. Tata nzimu yuwa kwanga katuchuri ya senkoma.
1: Mkari mkana gore kwanga kori. MN Media Gamboja. MN Media UK. MN Media wale kwanga kori. Angambie aliwali ya Dubai. Ali Dubai. MN Media UK. Angambie tumide kabe chiganga zibo nabe chiganga zintimba konyeko wewa umunango wale kwanga kuhulinda bila bali inange e Dubai awonga kuchikubo kuchikuba au emweni awonga kuchikuba yanga awe Dubai yawe ngaku round about fawe awange awange wanji
5: wale
1: kuuliriza
5: omulonde
1: gwango gusose ndonse nsokulaba munange
5: nango
1: kuuliriza wewawu ojikozo otyo kuita mu
5: nkugambe
1: lubadde lutalo kujagana
5: lubadde lutalo
1: badai si funda kuna azadde ne mamujisa amu nayo kasambi liantundi bagamba ti mama nsanyi sokuli zako abe kasambi amba funye kategori wakubiri
5: nange wanange
1: hey
5: chozambu chayo motudemu
1: linda ku obanga gwe mukajoze
5: no
1: hey chika fuwe
5: iye
1: nabaji chichifuwa
5: kakati mbade nsaba kula msako vona ba ulizi zaba wedi yobudu
1: Hey wao.
5: Mbagalanya.
1: Kati mbune Jose tokena mutumira. Oga tumira abo bokka.
5: Ah Jose sola mwera
1: bila. Eh, mutumira neighbor.
5: Ya neighbor
1: wange. Hey, abera neighbor wao kumbimbi.
5: Kumbimbi
1: wano. Eh, abwa babanga lya mumbe ko Jose. Hey. Adusi. Jose ulira. Oulira eh yozo oulira omwana oyo byakola ogwo musango tujja kugumalira mu kirabu steps eri antonde nga biri musanvu enda kujja tujja tugenda mu the best of DJ Stress Flow

0: Radio Budu.
1: Wanji sebo.
0: Weba lutuweleza obulungi.
1: Weba lejie kumina kwa sebo.
0: Ono malomu zimbi nda kweruengo.
1: Agama chamale.
0: Malali bulungi abantu benda kweba kwa garanyo.
1: Nange wenti umunyuanyi.
0: Jamani seba kumba kwa garanyo chantale.
1: Sebo.
0: Ajwera ku.
1: Mewao.
0: Nange kimba buzeko.
1: Hmm.
0: Walo dani kule zizi.
1: Hmm.
0: Ntale buriada.
1: Njo.
0: Napo siku saluni.
1: Hmm.
0: Ichi mani zipuro.
1: Hmm.
0: Walimu ka umenda kwe.
1: Hmm.
0: Ndiwabira uka mato mzimbi enda kwe.
1: Hmm.
0: Ndiwabira uni rata wangisambulo mtubu zenda kwe.
1: Hmm.
0: Ne DJ Peter Mutava.
1: Hmm.
0: Wabira ote miingo mzami kisi.
1: Ezebo.
0: Ndiwabira ne mama wange naga ijeni enda kwe.
1: Hmm.
0: Kari vira bulunji.
1: Mkari mkari angibanda vile nyabari enda kwe waka. Hello.
2: Waka jambia.
1: Wanji.
2: Mbo tukubi wa muziki.
1: He wawo.
2: Oro simulala.
1: Njo. Mfune kubana banga bobu wala. Chindu chino chitu yambira wa munze na mwe. Abana bobu lenzi. Musoke mfue kusimu. Njaga labana bobu wala. Kubanga chino chengendo kukira ko. Chiyambira wa munze na mwe. Fabana bobu lenzi chitu yamba. Nadanga tugenze mudisi ko. Chitu yambira wa munze na mwe. Betubanga tugenze mudisi ko. Kati abana bobu lenzi. Esimu msoke mzileke njaka labana bobu wala bansusu utengandeta chindu cha fesh shigeno tuyamba njaka labana bansusu uti yabana bobu wala omwano bobu wala
3: wangiko
1: nja uumesa nyo damu uumese omwano bobu wala
3: wangiko nja
1: uli utia
3: wangiko nja
1: hey
3: ogambo chako
1: jendi munangi si na tabuli utia
3: nange zendi
1: mbana ani ono
3: ono ono mwine nkoma
1: mwine nkoma umwana wangu obu wala
4: mwana vulinzi
1: Kakati kwa mwana wangu obulenzi.
4: Waji kwa
1: jia. Ani haku tumye wano.
4: Tienda sa kusoma.
1: Eji kati. Chino chende la chiyamba fi.
4: Tienda fena kwa jia.
1: Eji.
4: Na yengu no mwana o.
1: Aha.
4: Chimurongo kato wano mwuru sana.
1: Eji kakati mwana wangu obulenzi murongo kato. Abana bobu denzi muulize, netaga abana bobu wala. Kupanga chino chengendo kukira ko, chiyamba fe, fabana bobu denzi. Abana bobu wala batutereleze emu, nadelanga tugenze mbidongo. Njaga labana bobu wala, bana babu wala buka. Abana bobu denzi muulize, sabi intubi akugira. Halo.
4: Naiko ja.
1: Oja kwesu bie guru. Kali ulira omuntu nobira ongaga kulya ku dobozi ya mwana wabu wala ogenyo ku na yekoja kali nawe kuba maku fine bobira anga gwenze nge dobozi olinze kulya na yekoja oga na yekoja wamakali gwe bobira kadinga yegwenze Dimokolasi. Omwana wangu obu wala.
5: sangi kaja.
1: Abana banga bobulenzi bine bintu ngena bileta mu kiboko ah ine draga di mokulasi ya wano dedai dai musasi da matugange gabaga lindi dokuli akawowo gendo okulya naye kujja muntu uri edoboze edi mukutega obutwa
6: bataka
1: malobozi gafe namwe mugamanya abana bobulenzi eh malobozi gamu amalobozi gafe mugamanya gagwao bugwi owange omwana wange obuwala
5: Koja.
7: Now we tuleke.
1: Kagadi. Kaji. Ka esimu ngezo nyi. Zonanzi vuddeko kati nzezo nyi. Sina jengenda kulumba ko nemu. Kagadi kantandikire wano. Kakati munanga jetuwa bada juzi kumbami isi spoti mutaba mundongo ya kajambia tematema chumita Kakati abana bangabobu wala kamba igiri ze chino nadalanga tugenze mbidongo bogena mchidongo nosi omwana obulenzi na jajori na kweyo gedeza kono kiliza Mubibie mu mwenna azini muzine mu mwenna mu kidongo. Wali wa mazina agamu goyina okwesonyiwa. Nsaba mtu gondezemu abana abobuwala. Kino ekintu nakirabye nnyo ku mamize eyo mutaba. Waliwo amazina goyina okwetekereza yadde nti endongo ebeeta buse. Amazina agamu oyina okugegendereza kale nno n'ogesonyiwa n'ogambo why. Niwankubadde endongo etabuse naye ate ndi n'omwana w'abandi. Mpozi nga naye gw'oguddeko naye mupaaluufu. Amazina azina ga Ssengo David. Azina awenjula kkooti. Mpozi nga naawe gw'oguddeko. Amazina azina gali aga Ssengo David ag'okuwenjula kkooti. Awo musobola okwetwala. Naye kaakati omwana wange obuwala. Bw'otuuka mu kidongo. Umano hubu lenzi na jajori. Eee, mjibali. Atai, umandando kulegi na mulegi ziga. Ege, nekapa wai. Nesoka nentia ni ngambo ba mzibu. Kaka, mjibali. Nkali. Nze Bastos. Gwani, nze Rachel. Nze Rachel. Mbade sabatu zine mufenao. Wachibanga techikosa. No, it's okay. Kasitoma no kuogea, it's okay. Ulidi zomwana wangobu wala. Mleke tuka rubidiza. Kubanga, abantu wabamu tuluwao genda mbidongo. Okubibia. Tuluwao genda mbidongo okubibia ngambo okuzina. Kakati, botuka mchidongo. Abamu ama zina gafega kutete nkanya. Mbamu na akazina kange kamu. Nengamba kange endemu ndongo ya akajambia. Akazina kange nkazinye keyo sanga we nafunira omuntu ne twega nanega tako akazina ntukatambuza babiri na yegwe omwana obulenza kuguddeko amazina oyinanga 20 bwo kutama bwo simba akagere bwo chuka bwo wanika akaguru mubanga oli mno mwana obulenzi ochimenyo yo mwana obulenzi hasobola kubanga yageno kubera future husband yageno kubera future husband wabulijjo gononya Mwebuddeko mu yakajambia. Kinonno nakirabye ku mamizi sport mutaba. Nabadde mbendongo nga tabuse. Ngomziki guli waguru nnyo. Bwe nkubaye liiso limu. Ngamba omwana obuwala oli lwaki tasaasira munnoli. Buyimba nga bwa mukwano. Buyimba nga bwa mukwano lwaki sakyusa sitayiro. Kayimba ka mukwano omwana obuwala we so mugonga asimbye akagere. Nuga kati ati omwana obulenzi agenda kukola atya. Bami chisajia cha tunachena chigaza kwa chika mbuwai. Ni wangu watasi mbia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Taka taka taka. Teriva kwa li kuteka bebenu. Taka taka taka. Kakati mnange. Wano wangu obu wala. Boge nanga mchidongo chona. No kilizo wano obu lenzi mzine mumwe na. Mugendelele. Nadela gumano obuwala baka mazina gosala Omwana obulenzi ono abaana onya kabugumo. Abaana onya kabugumo. Kyova olaba ekidongo bwe kitandika, abaana b'obulenzi abamu tebatandikirawo. Tebatandikirawo kubiibya. Kiringa era n'abaana ab'obuwala. Mubamu abaana b'obuwala ekidongo nga kitandise kiti. Omwana obuwala n'asooka n'ayimirirako ebbali neyetegereza embeera nga bwetambula. Kati n'abaana b'obulenzi bwe batyo. Omwana w'obulenzi adda mu nsonda n'ayimirira. Nazinga emikono n'asooka kuba maapu abala. Awo aba ali mu kubala. Kaana kyakuubuwala akali awo. Kaana kyakuubuwala. Tuba tuli mu kusoma maapu. Kati bw'amala okusoma maapu n'agamba, nkoye empewo okunfuwa kali kannumbooli. Omwana ono w'obulenzi abajja anoonya kabugumo. Aba ali bubi. Anoonya munno gw'asobola okubiibyamu bombi. Endonga eno etambule. Oba okisaba omwana w'obuwala. Kaakati abaana abamu ab'obuwala mukigira bubi. Sanganga mwakukkiriza omwana w'obulenzi muzine mwenna. Naye ate amazina ozina galiga pisu. Ozina ga pisu. Kayimba oba katambula mpolo oba kadduka. Gwe amazina ozina ga pisu. Omwana w'obulenzi talina ng'ejja akukwatako. Alijjukira. Kiba tekinyumanga notakuteeko. Oba okiraba. Kati bw'akukwatako bw'akukwatako bw'ati. Kati omwana w'obulenzi ono ate bikyuka. Muleme tukaluubiriza bambi. Muleme tukaluubiriza. Nabadde ku Mamizi Sport mutabanga nkuba endongo. Ng'omwana w'obuwala amazina bannange bwakutama bwazinga engalo wansi bwakuba ebigere mu ttaka bwabinule akabina bwe kadda mu bbanga bwafukula bambi n'ogenda okulaba musajja wattu abadde akutte ku kabebenu agenda okugira bwa tebamusamudde ali eri bagenda okudda ng'omwana w'obuwala asimbye kagere mu ttaka. Kaakati munnange omwana wange w'obuwala muleke tukaluubiriza. Tukaluubiriza musajja naddala nga mugenze mu kidongo n'omukkiriza munnange amazina mwetwalemu. Abasajja tuba tuleeta gano gasiro. Tunoonya kabugubo. Tunoonya kabugubo. Kati obudde gye butambulira eyo n'ebigambo bijja. Budaayi. Anno omanyi okubiibya. Kizibu nnyo okusanga abakazi nga ggwe. Nga amanyi amazina gano agategeera. Aba omulembe guno omanyi munnange. Abakazi b'omulembe guno naye ggwe. Oli wanjawulo. Obugambo obwo tebusobola kujja wa mukyala. Nga amazina opiisula bapiisule. Pii. Kagenda mu ttaka bw'okona. Bw'owe t'omugongo bw'ozinga emikono wansi. Bw'osimba ebigere mu bwapu bw'obuuka. Abaana b'obulenzi twetaaga mutuyambemu bannange abaana b'obuwala. Ab'obulenzi tubonaabona nnyo. Mbaze toya okkiriza n'ekirala okkiriza nzi ne mukonaawe mu kidongo. Kyonka twagala nkukwateko. Kati gaba mazina kyago. Mazina ago nange nsobola okugazina gye mbeera bulijjo. Ag'okubeera nzekka n'enziraawo nenne n'enzina nzekka bulijjo mbikola. Naye kati wano mu kidongo njagala nfune kampane. Nfune kampane yo. Twegatte. Nkukwate nti. Tutunke. Naye ate kati ngenza okujja tutunke. Buli we nkukwatako bwe nti osimba kagere. Kati nange mpete omugongo nsimbe. Bannange. Omuntu ana. Kampane ye n'avaamu eti eyo. Simbi akagere kumukumudu. Otuya nye. Okisebwa oti. Bochi ukabode wano mwana w'obulenzi omulete dechinsu ti. Wochi mansu. Banna. Tuetaga demokrasi. Demokrasi ya mundongo wano wakati wano. Yetagi samu. Mumazina abana b'obuwala ge mtulete langa tuli mbidongo. Ogenda okulaba mwana w'obulenzi nga yegobye kata gambo wai. Kanve ku muntu kiikafu leka gwe leka sijja kufiira wano. Abanno George ku katale aina gampe wampereza wano. Abereza ka video akali ku mamizi wakati endongo ng'etabuse. Oba ntegedde omwana obuwala bane mutugondeze mwa mazina lusi mutukalubiriza mazina mwepisula nnyo nola bomchala ali mu gomesi amazina azina gali agali mu mpale yamba de mpale noga oyamba de gomesi oli mukusimba kagere kati omchala omchala bojja mu kidongo ngoli mu gomesi funa akatebe wotula nywa nywa funa akatebe gomesi ojiwe ekitiibwa funa wotula wali nywa nga bwe kisoboka nywa ekibikusanga kukuba tenga ogudde ne gomesi yo buzibu buli awo kutu nywa.

0: ekintabuli ky'obuyimba okuteka mu mundu za weekend kyowuliriza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa erimu ey'okumakya budde bwa kumaliri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Si kirungi kugabana bintu bye mukozesa waka okugeza ng'amajirita, tawero n'ebintu ebirala olw'ensonga nti bino bye bivaako okusaasaana kw'endwadde ez'olususu. Bwe muba musobola buli omu akozesa ekintu ekikya waka kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ky'obuyimba

0: Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mundu za weekend kyomuliriza wano ku Radio Buddu. Oni Muzei Kapumba wano ku Radio Buddu ng'akutuusibwako Rokobo.
1: Rokom, amaanyi g'abawanguzi.
0: Alo mukulu se obanyabo.
2: Munnange ono Muzei Kakumba nga bulijjo.
0: Oba tugenda mu kiduula nga tugenda.
2: Ekiduula kiki?
0: Mu kivvulu.
2: Ate nga nange ndi mukuteekateeka kivvulu.
0: Luddawa.
2: Mu kisaawe ky'Omuamerika njagala abantu nga bangi.
0: Ogenda tegeka ki?
2: Ngenda kutegeka bayimbi.
0: Aha, sooka ombuulire bayimbi kinaki?
2: Era twagala tuleete abayimbi bakube endongo, bano abaana abaliwo abakube endongo basaaga.
0: Hey.
2: Njagala kusookera Mulege.
0: Aha.
2: Ngende Mulaga.
0: Aha.
2: Ngende Mulwegwe.
0: Oyo yaliwa.
2: Jali naye akyakikyaliyo Lwegwe.
0: Lwegwe? Muzei Kapumba wano ku Radio Buddu okutuusibwako Rokobo.
1: Rokobo, amaanyi g'abawanguzi.

0: Tuli ku Radio Budu, radio y'omuntu wabulijjo, 98 akatonyeze 8, 95 akatonyeze 5, saako ne ku www.radiobudufm.com gwe ali emitala wa mayanja. Kwanirizaako mu nteekateeka eno eya musawo wo. Lunaku lwa mukaaga, buli lunaku lwa mukaaga tukuleetera omusawo ate n'atusomesa ku ndwadde ez'enjawulo. Tuleeta abasawo ab'enjawulo nga batusomesa ku bulwadde obw'enjawulo. So tugenda kwogera ku prostate cancer. Bulwadde buno leero bw'abaami, abaami mmwe betukuteko tulakalira omukyala wobanga gwali ku radio obudde buno, yita omwami w'omugambe nti mwami omanyi, tuula tuwulirize ku nsonga eno eya prostate cancer. Tuli ne musawo Joy Nanziri okuva ku Mary Stops ettabi erye Masaka, yagenda okubanga atusomesa obuvono obuddo obukwatagana ku bulwadde buno obwa prostate cancer. Nze Prosi Kabanda Nanyanze. Tugenda kuba tutambula fenna mpaka wali ku ssaawa zigenda kubeera 5. Kati obudde buno katufune musawo Joy atubuuzeeko tutandikire awo. Musawo, tusanyisa okulaba.
1: Kale nnyabo, nange nsanyisa nnyo okubasanga.
0: Tubulize kwawuliriza Radio Buddu, tutandike ku prostate cancer.
1: Abawuliriza ba Radio Buddu yonna gye musinzidde mbalamusizzaako nnyo, muli mutya? Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, amannya n'eddoboozi. Mpitibwa omusawo Joy Nanziri, nga ndi musawo okuva ku ddwaliro lyaffe erya Mary Stops International Uganda, era nga nze ttabi lyenkolako lye lya wano Masaka mu Buddu. Neyanziza nnyo.
0: Musawo, ekituleese tugenda kwogera ku nsonga za prostate cancer. Obo bulwadde obwakatungulu mu baami ketugenda okwogerako, naye nga tetunnaba kugenda ku kansa butereevu, tusooke tunyonnyole ekigambo prostate kye ki.
1: Kati ekigambo kino prostate oba akatungulu k'abasajja kantu katono nnyo kalinga akanyeebwa, era nga kali wansi w'olubuto. Katudde wansi w'akawago akatereka omusulo, akeka prostate. Prostate yeno eyina omulimu ogw'amaanyi gwekola. Yetereka amazzi ag'omu kisenge agatambuza enkwaso. Bwe njogera bwe ntyo, abaami tuba tukitegedde. Era nga akaseke akatambuza omusulo kayita mu prostate wakati. Ky'ova olaba nti omuntu bw'aba afunye obuzibu ne prostate, entambula oba n'enfulumya y'omusulo ekosebwa, era bwe bubonero bwe tusooka okulaba.
0: Musawo, era tunyonnyole kubanga tugenda kwogera ku prostate cancer. Kati tunyonnyole ye cancer, cancer kye ki, cancer kyokka.
1: Kati wetu tunuulira cancer, cancer ono mu Luganda gwe tuyita kookolo. Naye ate abantu abamu balowooza nti cancer biba bizimba, mwattu si we guli. Ekigambo cancer bwe butafaali bw'omubiri bwe bubanga busaasaanye ne bwekubisaamu omulundi mungi, ne butambula oba okuva mu kifo kye bulina okubeeramu ne budda mu kifo ekirala, ate ng'omubiri si gwe gukifuga, oyo abeera kookolo. Ndowooza tukitegedde bulungi.
0: Tugende ku prostate cancer butereevu. Prostate cancer yaliwa?
1: Kati wetutunuulira prostate cancer, wotunuulira mu Africa, prostate cancer yasinga okuluma abasajja. Mu nsi yonna ali mu kifo kya kubiri. Mu Uganda ye kansa asookera ddala okuluma abaami. Prostate cancer ono tuyina ebintu bingi ebimuleeta, oba ze tuyita risk factors. Era nga ekisookera ddala, endwadde ziyina ebintu ebizireeta, naye ate ekituufu kyabyo endwadde zisinga kiba tekimanyikiddwa. Naye tuyina ebintu risk factor, tukiyita kitya, oba ebintu ebyongeza emikisa
0: n'abantu ababeera mu katyabaga akukwatibwa obulwadde obwo.
1: Ekisookera ddala tutunuulira emyaka omusajja gyako mugenda nga akulirira, myaka 4-5 kudda waggulu abeera ku risiki. Tuyina famire mwe tuzaalibwa, endwadde zino ezimu ziri mu musaayi. Bw'osanga nga kitaawo yayina akawadde kano oba jjajjaawo, kitegeeza naawe obeera ne chances nnene ezikola ki, ezikafuna. Tuyina omugejjo oguyitiridde mu baami, n'osanga nga kiro z'oyina mpitirivu obeera ku risiki ey'okufuna prostate cancer. tuina abami abafuwa sigala. Kisobola kuvira ko prostate yo okulwala. Endye nnaku zino yakyuka. Tetukyalya bibala, tetukyanywa mazzi gamala mu mubiri, tetukyalya nva ndiibwa, tulidde nnyo ebintu eby'amasavu, tulidde nnyo red meat. So ebintu bino byonna bigenda tuleetera okubeera ku risk efuna ki? Prostate cancer. Ya moderator.
0: Okay. Isegeza kati causes n'abantu abali mu katyabaga bebamu.
1: Yes.
0: Omuntu alabira ku kinti ayina obulwadde buno. Obwa prostate cancer. Omwami awuliriza radio obudde buno.
1: Hey, kati nno seba ali eyo, oyinza okubeera ng'oyina ekirwadde kya kkookolo owa prostate naye ng'ate tonnafuna bubonero. Abantu abamu balwala, obubonero tebunnajja. Busobola kubanga obubonero buno busobola okwefaanaanyiriza obw'endwadde endala. Empitirivu. So tobeereyo n'ogamba nti omusawo yagambye bw'oba olumizibwa ng'ofuka prostate yo yalwala nedda. Tuyina endwadde nnyingi nga zifaananya obubonero. Naye ng'omwami yenna ali eyo atuwuliriza ku radio Buddu essaawa eno, bw'obeera n'obubonero bwe ŋŋenda okwogerako wano wammanga, nkusaba odduke bunnambiro ojje ku ddwaliro lyaffe erya Mystopse Masaka tukebere prostate yo tulabe oba eri mu mbeera nnungi.
0: Okay.
1: Akabonero akasooka, olumizibwa omusulo ng'ofuuyisa. Ate oluusi bw'oba ofuuyisa ofuuyisa naye nga tegujja. Akakabonero si kalungi. Ekirala, otandika okutonnya ng'omaliriza okufuuyisa. Tekaba kabonero kalungi. Abamu tufuna omusaayi mu musulo ne mu nkwaso yaffe. Kyetaaga naawe n'odduka bunnambiro. Abamu tufuuyisa omusulo naye nga teguggwaayo. N'ofuuyisa owulira okyayagala naye ate nga tegujja. Kaba kabonero kabi nnyo. Okufuuyisa fuuyisa nnyo naddala ekiro. Kaba kabonero si kalungi. Wadde nga tuyina obulwadde obulala obusobola okubeera n'obubonero nga buno. Then abasajja abamu amaanyi g'ekisajja gatuuka ekiseera ne gakendeera. Bw'olaba ng'obadde tokolanga bw'obadde, jangu tukole ki? Tukebereko. Tuyina n'obubonero obulala. Kansa ono w'abeera asaasaanye ng'avudde mu prostate munda nga tannabuuka ng'abuusa akabubi. Kwe kusaasaana. Ate obubonero bubeera bwanjawulo ku buno bwe njogeddeko waggulu. Bw'aba asaasaanye, otandika okufuna obulumi mu kiwato. Otandika okufuna obulumi mu mugongo. Otandika okusannyalala ebigere. Abamu akawago katandika okugaziwa. Gwe wenna ali eyo nkugamba dduka bunnambiro okole ki?
0: Bakukebere.
1: Bakukebere.
0: Okay.
1: Yes.
0: Musawo, katono nnyo tukone ku ndwadde zino ezifaananyiriza obubonero buno. Omuntu asobole, waliwo okugamba nti nno kino, kale tugeze omwami afuuyisizza omusulo gumulumye. Naye ate biyinza okuba nga biruma mu nnuma ya njawulo. Tukone ku buno obulwadde bwe tugamba obufaananyiriza obubonero ne prostate cancer.
1: Kati ekisookera ddala ekya bulijjo ze UTI.
0: Endwadde z'obukaba.
1: Endwadde z'obukaba. Endwadde z'obukaba za njawulo ku UTI. UTI tuzifuna okuva mu kufuuyisa omuntu eyabadde nazo yakoze eki we yafuuyisizza. Naye ate endwadde z'ekikaba tuzifuna nga tuyita mu kwegatta kwokka.
0: STI, UTI.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah. Kati ekirala ekiyinza okulaga obubonero ng'obwo, bw'oba oyina obulwadde ku nsigo. Busobola okubeera n'obubonero ng'obwo.
0: Kidney disease.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kale
0: tuyanza nnyo musawo, tuli ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo, enteekateeka ya musawo wo twogera ku prostate cancer, tuli ne musawo Joy okuva ku Mystopse Tabi ery'e Masaka. Musawo, twogere ku stages omuntu kati bamukebedde. Bamusanze ne prostate cancer. Doza tugenda kwogera ku stages zino. Kubanga nzija gy'oli gomanya nti nyina entuuse wano oba wali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kansa ono aina emitendera gyanjawulo nga giri emitendera ena.
0: Okay.
1: Naye tugisengeka okusinziira ku bubonero omuntu bw'aba aina, then ne kukusaasaana. Asaasaanye kwenkana wa. Bwe tutunuulira stage esooka, kansa ono kookolo ono agenda kuba akyali munda mu kabubi ka prostate nga tannakafuluma. Ye stage esooka. sigenda kunnyonnyola nnyo stages zino kubazina mpamvu
0: okay.
1: za bugazi nengenda kunnyonnyola kesoka neyo kunesembayo stage eyo kuna kitageeza nti kanso ono asasaanye atawo abeera muzibu wa kujanjaba abeera atuuse mu bitundu ebirala eby'omubiri oba oliawo agenze mu magumba oba oliawo ayingidde ensigo ebintu ebifaananako ng'ebyo so tukugamba tokuuma kanso ono kutuuka ku stage eyokuna jangu nga wakalaba obubonero bw'abeera ku stage 1 stage eyokubiri eyokusatu tuba tusobola okujanjaba ne watuuka ku stage eyokuna kiba kizibu buli mwaka bagamba nti ku kikumi abantu abiri mu bana be bafa kookolo ono ng'ali ku stage eyokuna ogw'omuwendo gubeera munene ddala
0: okay so omwami yenna bwajjanga prostate cancer waali ku first stage kitegeeza musobola omujanjaba naawona
1: tuba tusobola okujanjaba neewonera ddala bulungi prostate yo
0: buzibu ki omuntu bw'asanga singa aba afunye prostate cancer
1: obuzibu omuntu bw'asobola okusanga nga afunye prostate cancer obumu tubwogeddeko ko nga obuzibu bw'asobola okufuna obumu atandika okufuna obuzibu ku mukufuyisa system ye netambuza omusulo egenda kukola ki egenda kufa then abalala tugenda kumaliriza nga omubiri gwaffe immunity ekenderedde ddala abalala mu kisenge amaanyi g'ekisajja gagenda kukendeera obeerenga tokyasobola okay
0: yeah.
1: then abalala of course waliwo emirimu gy'oba obadde osobola okukola egya bulijjo naye nga tokyasobola kugikola tulabe endwadde endala nnyingi ng'ate zikoze ki zizze wuuyo kookolo we tuba nga tukizudde nti akosezza amawuggwe ogenda kutandika okussa obubi
0: okay
1: obwongo bugenda kukosebwa otandika okuwungawunga so ebintu bingi nnyo ebisobola okuvaamu nga kookolo ono takoze eki tajjanjabiddwa mu bwangu
0: omuntu ono gw'osanze ne prostate cancer biki byaba ateekeddwa okukola biki byaba ateekeddwa okwewala onkebedde nsanze nyina prostate cancer
1: kati omuntu yenna woba nga olina prostate cancer oba naawe nga tomulina tukole ebintu bino wammanga tukakase nti nno emibiri gyaffe tugikozesa exercise eza buli lunaku wadde nga kiri nti kansa wa prostate kizibu okwewalika naye tusobola okukola ebintu bino wammanga okkendeeza ku mikisa egy'okumufuna tulye balanced diet tulye nnyo ebibala tulye enva endiirwa twewale nnyo sigala taaba ono mubi nnyo eri obulamu bwaffe ng'ovuddeko prostate yekka naye n'ebitundu ebirala eby'omubiri ng'amawuggwe bikosebwa tufube okulaba nti nno tukendeeza omugejjo tugenda kuba tubeerawo nga tuli balamu bulungi so we tutunuulira engeri gye tuba tugenda okubyewalamu tugisobolera ddala okugikola ye moderator
0: okay singa omwami ono abeera asangiddwa ne prostate cancer olwedde ng'amuyina aba akyasobola okgenda mu maaso n'ensonga ze ez'omu kisenge
1: aba asobola okugenda nazo wadde nga ziyinza okuba nga zinafuyeemukko
0: okay.
1: naye era tulina engeri gye tuba tusobola okukukwasaganya n'oba ng'olina ky'osobola okukola era ekyo y'emu ku nsonga ku kabonero kennayogeddeko nti w'olaba nga amaanyi g'omu kisenge gakendedde dduka bunnambiro oyinza okuba nga tonnafuna bubonero bwonna naye ako kokka kaba katulaga nti nno prostate yo yandibaako ki
0: obuzibu twogere ku buzibu obulala ng'oggyeko ekya prostate cancer tujja kujja wali oluvannyuma ng'oggyeko ekya prostate cancer twogere ku bulwadde bwonna obulala obusobola okukwata prostate ng'oggyeko kookolo ono
1: prostate ekisingira obulwadde obukulu obusobola oggikwata ye prostate cancer yes kugejja etuuka ekiseera neegejja osobola okubeera nga ndwadde naye nga tennakola ki tannafuuka kookolo so w'olaba ng'etandise okugejja kiba kitegeeza nti nno si kabonero kalungi esobola okugejja esaawa yonna n'amazzi gano g'obadde ofulumya ag'omu kisenge ne gakendeera kitegeeza naawe kola ki duka bunnambiro naye nga tewali ndwadde ziri awo nti zino zigenda kukwata prostate okuggyako obulwadde obukulu ye prostate enlargement ne cancer.
0: Kale tugenda kwogera ku treatment naye tugenda kati kubinyonyola tugendeko ebuziba tugambe nti omuntu bwajja nga ali mu stage 1 ajjanjabwa bw'ati omuntu bwajja nga ali ku stage 2 era akwatibwa bw'ati tutandikire ku stage 1
1: Kati enzijanjaba eno tuina enzijanjaba ya mirundi mingi enzijanjaba esooka yeyo kukyusa embeera zaffe ez'obuntu oba kye tuyita lifestyle changes yes tuzikyuse lekeraawo okunywa omwenge lekeraawo okunywa sigala lekeraawo okulya amasavu ogenda kulaba ng'ofuna enjawulo then okujjanjaba okulala kwekweddagala tuyina ebika by'eddagala ebyenjawulo byetuba tusobola okuwa prostate yo neefunamu ku njawulo then eriyo abantu abalala nga tuyina kuteekamu kapiira
0: tuli ku stage 1
1: tuli ku stage 1
0: okay
1: naye lwakuba nti enzijanjaba eno oyinza okusanga ng'enzijanjaba emu eri mu stage 1 ate n'ogisangako ne mu stage 2
0: okay.
1: So sigenda kukyawula nnyo tulabe enzijanjaba yonna mu bujjudde
0: okay.
1: Ya tuyina w'otuuka nga tosikyasobola kufuuyisa ku lulwo nga twetaaga okuwanirira olwo nno ne tukuteekamu akapiira akapiira ako tusobola okukateekamu nga bwe tukajjamu naye ate waliwo w'otuuka nga tuyina kale kamu
0: ne kasigalamu okumala ebbanga ki
1: okumala ebbanga lyonna lye tuba tulabye oba ne tukamazaamu mwezi
0: okay.
1: Oba myezi mukaaga eriyo ababadde nako omwaka eriyo abakayina lubeerera nga tuba tukakyusaako bukyusa yes then tuyina abalala nga tuyina kulongoosa
0: okay.
1: Nga tuyina okulongoosa tuyina abalala nga weetaaga kukaliriribwa nga tuyina okukalirira kye tuyita chemotherapy kwe kukalirira so ezo zonna nzijanjaba zanjawulo naye okujjanjaba kuno kugenda kusinziira ddala okusinziira ku bubonero omuntu bw'ayina sayizi y'akatungulu akabaami then oluusi n'okusalawo kw'omulwadde
0: okay.
1: Yeyo yengeri gye tuba tugenda okujjanjabamu
0: ku stage eno esembayo kubanga bwo obulwadde buba tebukyakola ki ogambye nti muba temukyasobola obaolyawo okumujjanjaba n'awona kati stage esembayo eno omuntu bw'ajja nga ali ku stage esembayo obujjanjabi bwe bwo buli butya
1: obujjanjabi kati omuntu w'abeera nga ali ku stage eno ey'okuna tumujjanjabira ku Cancer Institute
0: okay.
1: Emulago
0: ly'eddwaliro
1: lyaffe ekkulu mu Uganda ebijjanjaba kkookolo ow'ebika eby'enjawulo so omwami ono w'abeera ng'ali mu stage ey'okuna bingi nnyo ebiba byetaagisa okukolebwa okuggyako treatment yokka yeetaaga support yeetaaga counseling yeetaaga okuzzaamu amaanyi yeetaaga okulya obulungi so ebyo byonna biba bigenda kukolebwa mu stage eyo ey'okuna kisinziira nga we nkunnyonnyodde okusinziira ku bubonero ku sayizi ya prostate then ne preference ya treatment ey'omulwadde naye nga ku stage ey'okuna kuba kugezaako nti omuntu aba asobola okuwona
0: okay.
1: Oba n'obutawona kubaawo kansa abeera asaasaanya ebitundu bingi eby'omubiri
0: nga tebakyasobola ku
1: nga chances z'okuwona mazima ze zibeera entono ddala
0: okay. Njagala tuwa omwami ono essuubi nti asobola okubeera omulamu nga takwatiddwa prostate cancer obulamu ne butambula musawo temugema prostate cancer ye tebamugemanga bw'ogamba nti no tugenda kugema obulwadde buno
1: prostate cancer prostate tetugigema
0: okay.
1: Ate nga wenna kugambye nti muzibu wa kwewalika muzibu wa kwewalika kuba waliwo ebirungo mu mubiri ebituuka ekiseera ne bikendeera bwe bikendeera prostate yo etandika okunafuwa Yes. No kugeja. Etandika okugeja je tukoma kulirira mu myaka. Nga olaba nti n'abakyala tuyina ebirwadde ebitusumbuwa. Je tukoma kulirira n'ebirwadde je bikoma okujja. Kuba tetusobola kwewala kula. Kyekisooka. Tetusobola kwewala myaka. Kati n'ebintu bino ebimu yengeri je tutasobola kukola ki? Kubyewala.
0: Okay. Tuyanza nyo msao joyo tusomesa kubulwadde buno obwa obwa prostate cancer. Tulikuwa diyo wudu wadiyo yomutu wabulijo, inte kateka ya msawo wo katono nyo, tusoka kola kusente, kankomeo.
2: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio wudu, radio yomutu wabulijo.
3: Abaka zile health products wale sengiri eche unyo, einzo kutere sobra mbuo, bakulete dekaze lemon green tea drink, gubasogula majani agachiragala, enimu, echigaji, ogono ngaguya amba mkuruanyi saplesa, kukoro, halaje, okumala mwobu tuwa musai, kukuzibukule misua, balina kazire orange tea drink, gubasogula michungwa, zikaroti, amajani agachiragala, iranga gunogongira amanyi mbasirikala abomubiri, wenyo ele kazire products, ozebuja obra mbuo.
4: Mpichizo manyozi za nyobulonji.
5: Aha.
4: Chechisero ingiri akaza nyokano. Kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri. Za kugabwa kumeza wedo. Ebyetagisi buku wangula. Obidina. Changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya ABSA. Emirundi etano mumwezi. Oro ingiri ya mbagira wo mkazanyo kafako kuwangula sente. Jewe yongiri ukozesa card yo. Nemikisa joku wangula. Je yongira. Change gire mu. Tosubuo mkisa gunanta labika labika. Wefu nile debit oba credit card ye ya ABSA lero. Oku ingira.
6: ABSA. Your story matters.
4: ABSA Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Inkola n'obukwakulizo bigobererwa.

0: akabayizi okuva ebuddo. Tuchali ku radio Budu radio yo muntu wa bulijjo monteka teka eno eya msawo mpaka wali ku saa 5 nze prosi kabanda na nyanzi ndi ne msawo joy okuva ku Mary Stop C mu kitundu cha fechino echo kubiri isoka togede prostate cancer. Yes, itsoka togede prostate cancer era tumumaliriza naye kati mu kitundu kino ekyo kubiri tugenda kwogera ku infections mu bami kubanga ekitundu ekisose tulabye nti obubonero obwa prostate cancer n'endwadde ezimu obufaanagana mu kati twagadde tulabe endwadde zino ezikwata abaami ne zibatawaanya ate nga zifaanaganya obubonero oba oliawo ne prostate cancer. Tugenda kutandikira ku bulwadde wa gonorrhea oba obulwadde obwabazira baabutuma obulwadde obwabazira oba enziku bwe tutegeera obulungi. Tugenda butandikira ku musawo katunyonyole obulwadde buno bwe buliwa.
1: Neeyanziza nnyo moderator kati bwe tutunuulira obulwadde obwa gonorrhea bwe bumu ku bulwadde bw'ekikaba obusumbu wenya abaami ensangi zino nga tubuyita enziku. Enziku eruma.
0: Okay.
1: Era gwe omwami yenna oba wali oladde ku nziku kyenjogerako okitegeera bulungi nga esobola okuleetera okuvaamu amazzi gasobola okubeera aga kyenvu gasobola okubeera ag'ekiragala ate bw'oba ofuuyisa owulira ng'omusulo gukubalagala nnyo ku bantu abamu gubalagala ne guluma ate n'ensigo zo zisobola okuzimba ensigo emu oba zombi naye bw'oba obufunye abantu abamu obubonero bulabikirawo ate mu bantu abamu butwala ebbanga nga lya wiiki bbiri okuva we wabufuna tubufuna nga tuyita mu kwegatta
0: woka.
1: Yes.
0: Singa oba togenze mu bikolwa ebyo oba togenda kufuna bulwadde bwanzi.
1: Oba togenda kubufuna.
0: Okay. Singa nzija mu ddwaliro nga nyina gonorrhea akatungulu kazimbye. Kati gwe musawo oba osobola okulaba n'omanya nti ono gonorrhea ono prostate.
1: Aha, kati gonorrhea tukukeberako. Tukujjako ka discharge yako. Oba amazzi ago gobeera ofulumya ne tugakebera mu laboratory ne tukonfirminga nti ddala nziku ye kuluma.
0: Okay.
1: Kyawukana muko ku katungulu kuba ata akatungulu bw'obeera nga kalwadde togenda ate kuvaamu mazzi gana aga kyenvu kyekyo kye nakugambye nti obubonero buno obusinga busobola okukola ki okukwatagana.
0: Okay.
1: Lwakuba nti ate woba oyina prostate oyinza okulumizibwa ng'ofuuyisa ng'ate ne mu nziku olumizibwa ng'ofuuyisa naye ffe we tukwekebejja tusobola okuzuula nti byanjawulo.
0: Okay. So ekitegeeza omwami asobola olaba akatungulu ke nga kazimbye n'alowooza nti oba yafunye prostate.
1: Weebale nnyo.
0: Kumbe si prostate cancer.
1: Kati abaami banguwa okufuna obubonero buno obwenziku. Naye ate omukyala ye asobola okubeera nga tabufuna bulwawo okulabika. Ky'ova olaba omwami asobola okugenda n'omukyala omukyala ng'abadde nabwo naye ng'ate tayisibwa bubi talina kyawulira. Omwami oba waakavaayo n'owulira bubi. Munno nakugamba naye nze siyina bubonero bwonna bwe nkola ki bwe nfuna kisobokera ddala. Tuyina endwadde nga mu baami zanguwa okulaga obubonero nga mu bakyala zirwa. Ate ne tubeera n'ezo ng'omukyala ayanguwa okufuna obubonero ng'omwami ye talina kyakola ki
0: kyalaba.
1: So tubategeeza nti omu ku mmwe ababiri wabeera afunyeemu obuzibu mwembi mujje mukeberebwe. Mwembi mufune eddagala wamu.
0: Nze jina omwami wange oba boyfriend batukebere.
1: Si bino nti agwe yabirese.
0: Genda weka.
1: Tulekerawo okwewaayiriza.
0: Okay, n'okunenyangana. Go walese obulwadde.
1: Ate ojja kukizuula nti obulwadde buyinza okubeera nga buli simple nga buno ng'enziku. Naye ate we tugireka nga tetugijjanjabye. Egenda tuviiramu obugumba.
0: Okay.
1: Egenda kwonoona sisitimu yaffe tuveemu obugumba. Ensigo zirwale, akatungulu kalwale, abakyala tufune endwadde z'omu nseke, tumanyi nti era ezo nazo zituleetera infertility abakyala, so twejjanjabise.
0: Twogera ku basajja aba abaami abali mu katyabaga k'okwatibwa obulwadde buno.
1: Abali mu katyabaga, omwami yenna eyeegatta, osobola ofuna obulwadde buno. Kasitobanga weegatta. Ekyo kyokka.
0: Kyalina okwebuuza neegatta naani.
1: Aha, ate era twettanire nnyo n'obupiira. kuba ye family planning yokka esobola okuyamba nga tofunye ndwadde za kikaba muli yakawuka muli zino zigonoria enziku tuyina kabotongo tuyina candida ebintu bingi nnyo.
0: Okay, complications chi omuntu ono zafuna ngaina gonoria
1: ezomba denzo geddeko eri abami gonoriyono asobola okusasaana nagenda mu nyingo
0: kulemesa okuzaala
1: asobola kulemesa okuzaala then omuntu wabeera nga alina akawuka nabeera ne gonoria kyongera chances z'ekiralo okukola ki okujjamu.
0: Okay.
1: Oba bw'obeera oyina gonoria kyongera chances zo ez'okufuna ki akawuka. Yes, then n'akaseke ko kano akatambuza omusulo kaba kasobola okukola ki okukosebwa.
0: Okay.
1: Bw'obeera ng'oyina enziku eno nga tolikola ki kugijjanjaba ne prostate yo yennyini eba esobola okufuna obuzibu ne batuba tugambye kujjanjaba ekitono nnyo weetaaga treatment nga yannaku musanvu ate w'obeera ne nziku mwembi abaagalana mulina okukola ki okujja mu ddwaliro mufune obujjanjabi bwe munatabufunira wamu omu kummwe agenda ate kuddamu asiigaani munne kiba tekigenda kutuyamba.
0: Kati nsobola nti okwewala obulwadde bwenzi ku bannange nga nkozesa protection.
1: Kozesa protection.
0: Okay.
1: Atekeberebwa ne bw'oba ofunye omwagalwawo nga temunnakola kintu kyonna musooke mujje ku ddwaliro tubakebere tukakase nti muli balamu. Ensangi zino moderator abantu balowooza nti obulwadde bwokka ke kawuka era olaba oli bazze kawuka kokka ke bakebera naye ate ne twerabira nti nno eriyo ebirwadde ebirala ate
0: ne hepatitis B gyali ate akwatira awo.
1: Yes.
0: Kale tuliku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo enteekateeka ya musawo wo kitundu ekyokubiri kino twogera ku infections mu baami twogera ku ndwadde ezo zifaanaganya obubonero oba oli awo ne prostate cancer tukyali ne musawo Joy. Musawo ngenda ogenda kuzijanjabira ennaku musanvu omwami ono bw'omujjanjabira ennaku musanvu oba n'okweyongerayo awonera ddala oba obulwadde buno buddamu ne bumukwata
1: naye obulwadde buba busobola okuddamu ne bukwata in case omwagalwawo tewamujjanjabisa oba bw'ogendako ku mabbali oba osobola era okubujjayo. So nze kyeŋŋamba abaami twettanire nnyo okwekebezesa endwadde ez'enjawulo tutegeere nti nno tuyimiridde tutya kijja kutuyamba okutambuza obulamu mu maaso.
0: Bw'omala okwekebera agumire ku muntu omu.
1: Bw'omala okwekebera n'otegeera bw'oyimiridde gumira ku muntu omu ate era osanga ng'oli mulwadde funa obujjanjabi
0: obumala
1: oleme ate kufuna bika bya bulwadde birala kuba tuyina ebirwadde bingi naye ate nga birina ebika ebirala bingi.
0: Okay. Bwe bulwadde obwo obwa gonoria oba obulwadde obwenziku
1: buluma buluma
0: okiggumiza
1: ne bukuluma otandika okuvaamu actually gabeera masira gennyini.
0: Okay.
1: Nalinda byeko muvubuka ng'avaamu masira ate webusanga nga toli mukomole kagwera muddala abaami mujje ku mali stops tubakomole kuba ekikuta ekyo munda kitereka amasira amasira ne gabeera omwo ne gakuluma n'oyisibwa bubi nnyo. So bambi abaami muveeyo mujje eddwaliro lyaffe simanyi oba mumanyi we lisangibwa naye nga tusangibwa Masaka mu town tuli ku offshell obuddu ng'agenda ekimaanya eddwaliro liri opposite ne Lions Primary and Nursery School tuli open 24 hours essaawa zonna zozze tubeera baggule badokita baffe ab'enjawulo babaawo tugaba n'ebitanda.
0: Okay.
1: Tugaba ebitanda mujje tubakoleko.
0: Okay, tutegedde butya bwe tusobola okwewala mu enziku genda bakomole omwami
1: genda bakomole n'okozesa obupiira okukomola nno tekitaasa
0: bulwadde
1: buno bwokka

0: kabutuka nga kulia okulingo okumyukirivu kulingo kwa browni
1: okay
0: ya na ye kuno kubera mu bibatu byengalo ne wansi
1: mu bigere
0: okay na ye kusobola n'okubera ewantu ewalala wonna abamu kubasiwa na ya enamba nene tekusiwa
1: okay
0: then osobola okufuna obubonero nga bw'omuntu alina fulu
1: senyiga
0: n'oyokerera omubiri no kufuna okukowerera obulago nebuku siwirira
1: ogamba no ndabika nafuna senyiga
0: aha kumbe waliwo ekirala then no uliranga n'ennyingo zikulumirira n'olowooza musujja gwe gujja naye ng'oli ku kabootongo gw'otuulidde
1: okay.
0: Abantu abalala bafuna akabonero akenvidio okubava ku kitundu ekimu naddala ku mutwe ogenda okulaba iyi enviri zikuvuddeko abambalooza nti kansa aha gwe n'ogamba wafunye ekikutuko kyenviri naye nga kabootongo yakoze eki ya zikutudde
1: okay. Ja.
0: Kati tuyina akantu akalala oba nkayite kabeera nga akanaanansi kayinza okukumera wansi
1: okay.
0: Omwami kayinza okujja mu bitundu ebyekyama n'omukyala mu bitundu ebyekyama oba kayinza okumera mu kamwa oba mu nkwawa oba eno gye tufulumira
1: okay.
0: Kabeera awo kalinga akazimbazimba naye kabeera kanjawulo kabeera nga akanaanansi kati ako ko katera kubeera mu kkala enjeru yes.
1: Abakyala bagambanga mbu baloga ebinaanansi
0: baga kumbe bali ku kabootongo y'abaluma kati nno tulina ne stage esemberayo ddala stage eno obubonero bwonna buyinza okutuuka ekiseera ne bukola ki ne bubula
1: okay.
0: Naye ate infection yesigalamu mu ki
1: mu mubiri
0: mubiri esobola n'okutwala emyaka n'emyaka ky'ova olaba tugamba abakyala mugende munywe eddagala kuba obulwadde obumu bwe tubakebera nga muli mbuto ye kabootongo
1: okay.
0: Oba osobola okubeera ne kabootongo n'ozaala omwana ng'ate naye ayina kabootongo
1: nga kivudde ku ggwe maama
0: kati omwana n'akula ne kabootongo n'atandika okufuna obubonero ate nga mukulu yes. So kabootongo ono asobola okubeera mu mubiri okumala emyaka 10-30 nga talina bulabe bwonna bw'akuleetera naye ebaayo obulabe obusobola okujja mu maaso oyinza otandika okwerabiraalabira nga kabootongo ya buleese
1: aba alinnye ku bwongo olwo okay.
0: Otandika okwerabira nataddewo omulawo ng'ogulinaawo okay. Otandika okusanyalasanyalala mu mubiri abantu abamu mwattu bafuna ne stroke naye ng'avudde kabootongo abalala osobola n'okuziba amaaso olwa kabootongo ng'atuuse ku eyo stage ekola ki
1: esembayo
0: okay. Yes.
1: Ye kabootongo oyo ng'alabika wabulabe ddala naye kye tutegedde nti basobola ozaala omwana nga bakuzaala naye kabootongo obanga omufunye bukulu nga gwamwenoonyereza
0: naye ekirungi mu kya byonna nti ajjanjabika
1: okay. Kati musawo twetaaga otubuulire ku nzijanjaba y'obulwadde buno obwa kabootongo omale otubuulire obulwadde buno obw'okwataganira waate ne prostate
0: neyanza nnyo moderator kati we tutunuulira enzijanjaba ya kabootongo tukozesa mpiso tukuba empiso tusobola okukuba empiso okumala omwezi mulamba naye buli wiiki tukuba empiso emu naye empiso eyo emu tujawuzaamu emirundi ebiri ne tukukuba ku buli kabina
1: okay.
0: Bwe tusooka ne tukujjanjaba okumala omwezi mulamba tuddamu ne tukebera bwe tulabanga kabootongo ono akendedde naye ng'akyalimuko katono era tufuna engeri gye tukwongera obujjanjabi n'otereerera ddala tetukozesa mpiso zokka oluusi tusobola okwongerako n'amakerenda bwe tusobola okujjanjaba amakerenda era nakyo kijja kusinziira tusobola okuwa ekitono ennyo wiiki nnamba okudda waggulu paka ku wiiki nga bbiri
1: okay. Obulwadde buno bukwataganira wa ne prostate
0: obulwadde buno engeri gye bukwataganamu ne prostate eri nti prostate nayo ogani
1: okay.
0: Eri mu mubiri ate nga kabootongo asobola okukosa ogani zo ez'omubiri okugeza nga prostate yesooka obwongo amaaso ekibumba omutima amagumba, ebinywa, byonna byonna asobola bikosa. Jukira tulabyeko nti nno tewali nnyo bubonero bwefaananyiriza kabootongo na prostate, naye ate mu ngeri emu endala kabootongo asobola okwaffectinga prostate yo. Then abantu abamu balowooza nti kabootongo ono akwatibwa kuyita mu kwegatta kwokka. N'agamba anze nja kunywegerako bunywegezi, namwe oba osobola okubufuna
1: mu malusu
0: tusobola obufuna. Kyovola abantu n'omwana ali mu lubuto lwa maama asobola okuzaalibwa ng'abulina
1: ng'abujja ku maama.
0: Okay. So bulwadde bubi nnyo.
1: Bote mubugema?
0: Tetubugema.
1: Nze nali badde ndowooza nti maama bwajja mubye mumugema ne kabootongo musobola omugema nga tamukwasa mwana.
0: Tetumugema, naye waba yakatandika nti nonteyo esooka tumukeberako kabootongo. Bwe tuzuula nti nno omulina ne tukuwa obujjanjabi osobola okuzaala omwana atalina kabootongo. Kuba ate omwana waazaalibwa naye abeera muzibu ddala wa kujjanjaba.
1: Okay. Omuntu asobola okubeera n'endwadde zino zonna ssatu: enziku, kabootongo ne prostate cancer.
0: Asobola okubeera nabyo omulundi gumu oba n'okubeera n'ezisukkakaawo
1: zonna
0: ng'olina endwadde z'ekikaba nga ttaano muntu omu. Kisobokera ddala.
1: Allah bakugeredde.
0: So tuyina kufaayo ku mibiri gyaffe. Tokuuma kulwala ozooka ogende mu ddwaliro. Nedda, gendako mu ddwaliro ng'ogenze kulaba blood pressure ye eyimiridde etya, ogenze kulaba sukaali w'ayimiridde etya, ogenze kulaba obulwadde bw'ekikaba olina ky'olinamu, lwakuba abafirika tetwettanira ddwaliro, tukuuma ebirwadde ne bitusuula wansi.
1: Kale tuyanze nnyo musawo, tuyanzizza tusomesa ku infections oba endwadde ezikwata abaami. Nga tusomye ku prostate cancer, tusomye ku bulwadde nga gonorrhea ate n'endwadde nga syphilis. Tutegedde butya bwe tusobola n'okuzeewala? Obugambo obusembayo ku ndwadde zino ssatu zonna ze twogeddeko mu baami.
0: Obugambo obusembayo bwe nsobola okugamba abaami, endwadde tuziwulidde, engeri gye tusobola okuzeewalamu, ne bwe tuba tuzifunye kikye tusobola okukola ki okukola okubeera abalamu. So mbakubiriza mwenna mujje ku ddwaliro lyaffe erya Mary Stopes e Masaka, twongere okwekebejja emibiri gyammwe, mufune empeereza ey'emirembe. Osobola otukubirako ku noti 759-00-4-38 n'oyogerako naffe okumanya ebisingawo. Amannya nsigadde omusawo Joy Nanziri nga nkola ne Mary Stopes Uganda.
1: Nteekateeka ebadde ya musawo wo ebeerawo buli lunaku lwa mukaaga ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 5. Zikiriza nange nkwerekereze, tujja kuddingana olw'omukaaga olujja insha Allah.
2: Obulamu kintu kikulu nnyo, era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo, anti jjukira obulamu tebugulwa. Obadde owuliriza pulogulaamu musawo wo. Musawo wo, tuddingana olw'omukaaga olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 5 ez'okumakya, budde bw'amanyuka, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Si kirungi kugabana bintu bye mukozesa waka, okugeza ng'amagirita, tawero n'ebintu ebirala, olw'ensonga nti bino bye bivaako okusaasaana kw'endwadde ez'olususu. Bwe muba musobola buli omu akozesa ekintu ekikya waka, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Uni Musei Kapumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Rokobo.
4: Rokobo, amaanyi g'abawanguzi.
2: Alo mkulu Sobanya.
5: Munnange ono Musei Kapumba nga bulijjo.
2: Tugende kutuwa.
5: Kutuwa tuwa ki?
2: Tugenda kulambula bisolo.
5: Zina ate ebisolo byembeeramu.
2: Ebisolo?
5: Omulimo gwange omukulu ogwandeeta mu America tewagumanya.
2: Aha.
5: Kusenya mpologoma mannyo.
2: Zobeeramu eyo?
5: Inakuweeka njovu ng'ebadde kusenya inawe ekze n'engisitula.
2: Enjovu?
5: N'engitwala mu biyumba byayo.
2: Ate kisoboka?
5: Igwe.
2: Enjovu ina kilo meka?
5: Eriwo lukaga.
2: Gwe ina meka?
5: Kikumi mu mwana.
6: Yayi.
5: Tonyako ulira ngunyonyola muwakana.
2: Mfeika kumba wana radio mda utusi wako. Rokobo.
4: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.
7: Zebade mani nonde kubegeda tuko wafanya kutoto bale
8: ni hati ngonde kede toke
7: hali ya kabuka na mpaunga kawoma irani na kubuza muka mburi ya kabuzewa
8: kana ututu swaza kubu kongo wabuza jibaguza kawunga
7: ya kuchino chasu sedobu kwa chili kawunga
9: moko waruwa kabuze mundete
7: muko enzonga ya kawunga kawunga chikanunga kawomo
9: muko onobudu super maze fula akwale wabalo na agro business center
10: muko semanyi buono chituwala olabiyote ya buompaki ingida ifu
11: akawunga kabudu super maze fula karunji kawomu keru burunji atenga kasunsu duwe biume biomurembe kekebe jidua bakugu eranga kali kumutindo guansio na oyagara kasomero kawote eri kakulia waka obaka amukoro akawunga kabudu super maize flour checho kudibula mucho guaketa azemu utono obamu bunji kaje kuduka aliawe mwenyendo kumukono guadionga waka isa kustage ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu oboso volo kwege endela kufactory walie kabale ugonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa baruna agro business center SMC limited bakubire kusimo noti musambu noti musambu mwenda munana munana mwenda atano mutano obaku noti musambu munana bili kumina musambu nkaga chenda munana
12: Abakazire health products bale sengiri eche unyo e inzo kutereza obulambo bakuleted kazire aloe green tea drink okusogolwa mu kigaji ngaguya abalumizibwa mu rubuto abalwadde abasukali abalumwa omugongo ko musujja ogutatadde bale sene kazire beet fruit juice gwebajja mu beetroot ngagunono gwongera obunji bwo musayi atenga guziza na rusa wenywele kazire products ozebujja obulambo
13: byo kunywa bya kazire bisange mu maduka gonna mu gwanga obulamu obulungi obulamu obweyagaza
14: Munnange Richard wabaleka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
15: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
14: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
15: Gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma. Alina buzibu kubulamu spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu gwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers e Busega era

0: Kaman. Na kuwa sente na iganta. Na yu nabanja ya kuwanga sente na ganti. President Museveni singa siye sandi ba day one.
1: Ewe, lo yaja wano, yetu wali tumaliza program, siwa wanga story. Na tuli murukuba wa wetu ambulila mwenga, tunagane kati abana banga babu dumba ko zenti hanga, si, sente nga zimpedeko. Na kwa temi tuwala, zangane kati nziwani, waliwe ya liagalo zechikamu.
0: Ngate kwa abadda
1: mwenga. Ngate si mkozi wabudu.
0: Nungo mtunu.
1: Na wabudu wetu li inze naliwa host. Ngane jino manager wange wa.
0: Na wano lindo
1: la. Waliwe ya yechika na right minister njaziba wa
0: njibwengari
1: njamu babulianga tufude kumzima
0: uwe
1: mugwedaru
0: kati yoyo majegere akuzo mwini mwenga
1: prime seka yudake niti mwomanyi uwe mbozi na jinji kwenye miliza
0: uwe kusatu maliza cabinet yewe education and sports
1: mama Janet
0: ya tibo utamu wakira kubo kwa zensu luwati masakali huleso ni gulaundi tola hanti ya chulis gena kuchoka bali mjizi imba hoima pia nami zikumulembe kwe
2: akibu wa guru
0: nkulaka zikumabe na wana mbunaga ati kabinetio nekozi nata koze muwanile mpana linya mkikoze nga andaba
2: nana kabirwa
0: nchari kono wa yugedi kanewa zawagi ama somero city school buli district wanilimwe somero ila city school
1: Eyo ministry ekozi.
0: Ekozi.
1: Tugende kunda lakadi
0: tuwe. Tugenda kuyama
1: sanyazi. Kuyama ministry wenga bili.
0: Kuyama sanyazi ni hivyo bugage hivyo mtu.
1: Gana agasi hivyo gavako ni juzi gayo cha transmitter ya fea milio ni kumpia
0: sata. Neda omisaji ya hindi Japani na agule motoka. Najitu sana najikola. Najikola.
2: Ukozi wenda
0: kwa. Najikola service.
1: Gato mainti neku somero food prefect.
0: Na ya kozi.
1: Ya nyuangu obuji obunji.
0: Kale kama izoro obudi. Na ye kozi. Nenda ezimu. Kati abu benja gati. Parliament efunye bitundu ana
1: deka ngoji hujijize nyo na
0: hantu wachi
1: ena isi za mateka gebali kwa desimanya
0: asafu ngame okisi teka gegana gefunye
1: ene mwa kakatono kekatono kwa koze
0: kakatono na iwa luwate biera bisiza
1: ogezanga
0: biera bisiza na inula wantia parliament teyani ba dewete
1: ngachi
0: chibi nyo kubira nga mwewa daka simo nga temuna kafuna ni kagena mauli bakamiso na bafuna kubu kande bitano ni watu walo mukamiso na kuledio na ganti sinaziraba ni inga atu mauli za zeta ichu chili muparamenti eno egwako egwako kuroku satu kufabu vata nkukula ilanga kumi na satu hiyo paramenti wetu wa yakuja ichu kubi awaka pa paramenti muba ila mchaba blogger
1: batia
0: inga bibali ku TikTok
1: inga bakula kuja
0: ichintoshina yuge wa muparamenti ati bali ku TikTok
1: baba content creators
0: nebda kakati nolwechu nafa balonzi
1: tukali baba parliament nga nayo nya following
0: lwati
1: bande manyuri dali
0: kuba go gendo kuje wali baiga obabulire boba gende ku radio bakoleje
1: bogere
0: ntyo mbaka wa for parliament mpale mbate zabat nete muna bana kutesa ku parliament abantu ab TikTok bonna bachogerako omubaka wa parliament ogena mu parliament owa TikTok agoberera atya
1: Mtiumba kwa pale mbade batesiza ku TikTok.
0: Uchite gede.
1: Ninape mbade nsanga
0: kona. Muli kufura ya parliament. Muga anyo kutesa kufura ya parliament. Ate muze muka kubo. Nzikali cho. Iwaniko mukono. Kuba gochi ikirira. Disukiri.
1: Oli kuredi obudwe yo mtu wa ulijeda chikaziri mukaga zo kazi nukatuzi wawa uliriza. Ampuliza noti musamvu tanu bili chenda munana chinana muenda atano mutano. Nen noti musamvu munane mu. Atano mwe musamvu mbili aviri munana. Tupate tuogira ku parliament nuluchiko waba minister. Kabineti enu goji. Oji wabubone ilo chulabe yuko zetia. Briefly. Chensonga jetupate ku budu.
3: Aji kula msiza.
1: Nange kula msiza tofa.
3: Tofa nabiyo vanga. Akumbala musiza wale na agambo kwa buza eno mwono kutelezo bulu unji ngo gamba kusede zigendo kukula mu president nga la hila neku njana nindo uza wendi haa chaka mbaibi afuka teka kaka mbesegawa nga mkozi wa mmanja nenge chibiru chituse chite hukuba ya gala gana ataka sisi abu kadebutano kubanga tuachima njida kande president wala kula hila iba ino kwa kwa mkusa obama chaba anja katolonga wa chaba anja wa gulu ikirize omkula mwono kula hila msozwa yu mdilo makoze bakiane enu nga haji nkugulile enu pala miti ya mafuka batoze njera likiride yizo no kusinge ni yama na makulu abadomu kulimu ubuli yake tofa na yu mga mwono

0: Eno buli omu ajogerako. Anti awulirizibwa buli omu.
1: Yes, mbela mwetabana kuchena muna na kaumusa muna na chena muta na kaumusa tano wedi ya mundo. Yomo tu wabuli jotu ingi do msa fene sembeba jita kandando. Benda chikatulo zitusiga zayo. Bazi ita kandando. Wunde te wali atuga bantia kachuko kebio kuro. Ndoba kaite the electoral commission. Abaga tuwa tege, baga bantika tegeza antino. Kafurumiza da ente kateka. Ezo kudamu kuro. Ndoba chite by election. Omubako mchala. Owa kalanga la district mu parliament. Katino ulili zabulu nyogwa mtu aliye Kalangala nebitundu ebiri awe Kalangala byo nawuliriza bagamati katino okuvanga na kuzomwezi 10 na lumo kutukira dagira kuzomwezi 13 omwezi gwo 52 mukaga zinaku ezokuza obujja enkala za balonzi mu miruka mu district ye Kalangala kumiruka mu district ye Kalangala kandi na kuzomwezi 13 omwezi gwo 52 mukaga lweruna ku lugendo kubanga lusemba yo kwewandisi zako no kuchusa bifo awana alondera mu district ye Kalangala bagamatino mubanga eliri wakati wa nga 10 na lumu nina kuzomwezi 13 May 22 mukaga akachiko kebyo kulonda kategese okuandikira muko abakoza bagendo kubanga bakayambako okutimba enkalala za balonzi ogumulimu we guli kitegeeza katuga bate kachiko kebyo kulondera kakubiriza bonna abakwatibwa ku nsonga eno mu district ya Kalangala bagamati okujumbira okujeta abamu nga amateeka g'ebyo kulonda bagalambika bagamati no obubaka buno bukutusibwa ko sente bakachiko kebyo kulonda Justice Byabakama Mujenyi Simoni so bana Kalangala obako bokusinga bwamwe tugamba nti akachukwe byo kulonda kamazo kubaka teka kafulumize nte katekezo kudamu kulonda mbako mchalo wa district ye Kalangala luvanyi walo mchalo na chimuli okubanti ya vambula mbwenseno so no ichi bagei katila kusomezi ka 10 na lumpa na kusomezi 10 na satumezi kwa 5 zena kwezo kuzobuja enkala za balonzi kumiruka mu district ye Kalangala baga tinga 10 na satu paka mwenzo kwa 5 lwe na kuruse mbele daro kuandisi zako na kuchusa chifo wogendo kubango londa mu district ye Kalangala baga mantino mubangiri wakati inga 10 na lumpa ka 10 na satu May akachukwe kebio kulonda kategeso kuandikira muko abakoza bagendo kubanga baka yambako okutimbe enkala za balonzi obaka buno bonna bukutusidwako senti bwakachuke byokulonda Justice Byabakama Mujenyi Simoni yachiwobye mu mutwe sonolocho banakalangala obaka butuse mu kukozesa akasera ako muso kubanga mwerondera ombako wamwe omuli ago mwetaga na dira olimbigere awone mugere mu bendala kale bakola kunobyo awatali kulishaka de bobu de twali gwagenze da o
2: omuku basoma ne bayita yagamba ndiye kitufu kiri nti kwasi akatondo omusajja ali omu
3: a magical experience unlike anything you have ever seen
2: ahakyasinze okuweereza program
3: just doesn't get any harder than this
2: abasinga gye bekkaanya abasinga gye bawuliriza nga ne bwebe ewedde atist bakwate kuba ne baginoonyako banange manyikiddwa nga munayo oyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimu oyagala bikwatagana kuki kwate kubugende maso kubanga uliriza madimboko umusanga ku radio radio budu wallahi tewali agenda kumumenyawo teri ali mumenyawo kubanga alibera wakaseera kona
3: nobody can compare
2: gandi ya madimboko omutaka wa kabaka
3: number one is just getting started
2: bweta kola lugambo
4: yeah baby
2: akola gajama wuji ya gana madala
3: he's big
2: avea kabaka Fahadi Production Singapore jo gajona sababa nkubi
5: uuliriza program na yu wano kuredi ya vudu
1: jebu vudeko na babu ulira kumoyi mbifati emunga gamba sokubanga alaga obwe nyamivu ora producer temperature tajo kwanda ya mwa kasera sokubanga muliko digori imba nena da mweto roza pakara ya mwito vudu wechilo echanyi zenyo fati emu kakaranga sasa sokubanga gina mbuga za mateka obuli ya sokubanga yuk birenduru ada mungere mwendara wetuwa kere rakati okusa kufati emu agamba tiyo wanubamba la nebatuka kukukanya elaji vya gweranga amweleza oru imba eranga biri ayogera ko disere zali zamu bole ziru sasula zali tezamu bulema nga ye temperature tachi yali ayogera
4: yali bamu kubanga sente tezanema sente nazimu sasura zetuwa kanyanze na hii nezigwayo netusemba yo nga mutwali dene frasha tekekoru imba uulida
6: mpulida
4: nambana nabako ya sanga na ngambo uri imba mbade nadiku letira amasanyara ze nga tekuli nga tena wa msanze gagenze nembu gamba kare gena nefrasha uri imbo jakula chi ujakulu mpobo uru nsindi kide kusimu neni ndo uri imba nyanzo kula watu nyingi demwezi kwa msanfu obusungu nebu nkwata nengamba kangende kupolisi kubanga sari msiru genda kupolisi nali sende za nima sati nali mazazi marayo ngandaba tampa gange haune nyigango mtu
6: yes
4: nengenda kupolisi nezi kula kukisi nata nalika kukatina ya mana tangu vilo rimba ya rumpa te wabula mtulu la sende za ngeze na muwa sinwe rimba rasike do kumpa ilazo mtungu sinna kujayu ya rota na buja kisa kujayu kubanga ya kubila nangamba kankuwa rimba ro kudesaga la bintu ya antaro nemuga nange siku ina kuzibu bali usungu kubanga dalara nga polisi ya sikono tuku wasaganya manyero wachi nangamba ngeda duku sindikila naru sindikila
1: Okuza kufati ema gamba ntacha sobe dweka na mchibida Mwabu ulilo liyimba engeli temperature touch jaruko zemo Okuza kufati ema gamba ntacha jaruko zemo bi Nandane mokatine ye wogoma ebyadala Bambi

0: nagenzo duri lizamu nga backup shiza ngezimu tuyazite kamu wena mugambi kwa nangamba wa flati nga ne mugambo orimba orimba wali mpesa za busungu kwa gama yali mpesa busungu ochiulira nyezo omusango sina kuja ku police kuba nasembye muweleze dobozi ku WhatsApp tananzira mune mugamba ampe data orimba ndongereyo mu studio abamanche bakola
1: ochiulira
0: kati tananzira mune nga test sina kuja orimba narutadde barita gwe mpanga ku YouTube jeruli na osoro dura bako norulira
1: kati gwata deru tanagwa atero uli atino rubula mwate noruta
0: ata kati nkorechi kuba abantu balumbuza balummanja ye chije yampa de chicho cha sobola na yenze nalabye nga bwampa data nsobola dongera mu ekisinga ne nkola version ye okubiri yes chemba denja gara niyengwa version ye ye nakoledde we yo nagitadde
2: Chira juga jo mchalo no yali alumiriza temperature tacho mukakata kona muite saa 10 ze chiro asokubanga muita anonoli yimba temperature tachi yetula na gamba tinga ye taina jali ala za mukazi mukadde
3: katoloza olozo solo chikolecho ali nechilala nechilala echo chia gamba mbo na mugamba anonoli yimba saa 9 hao sokela dala mukadde aina bana ngaba na katosola kwata muntu mukadde bwati no mutambuze chiro che kisokela ko dala aina bana ngaba na ate nange wange wembera awali office yange mbera wone muchala wange sosola kukiriza muntu yenna kusuka buddo wa saa 8 ko lesonga mbera ne muchala wange waka
1: meaning okay
3: sosola kukiriza muntu kuingira budde bwa muchala wange ne nga ndi mboni mukola kisoboka
2: choko kusakufati emu agamba ndi chitufu mukadde nga temperature touch bwayogera choka yabuza ndi chali chimu muisa esawa 10 ezekiro oluchali chi
0: ya yeah, which is okay niye sawa 10 ezekiro lwacho obo mpita kubanga bochuda musawa buba kumacha niye mbera ya feyobu debuba kuchazige usawa zababi niba bijambia lwacho zo mchala goma inti ndi jaja onga kwa yata manti ndi jaja we lwacho avantambu zobo obude na tampa respect
1: chitofu
0: ya yeah, omuntu omukulu bamuwa ekitiibwa ya yeah. Atera ya dee ya gamba wate vya darazo siri jaja we kubanga chiyandi badampa uwe ekitiibwa na manya nze ndikira yantiwe na muletera sente nampa waka wangi na yesa wakumi ezekiro ebyaddala
1: zakanga
0: zari ziyitiriddeko ya zakanga mungu ndera sinu inga ata asoboro dumpereza ne kusimu kumabwe nagenze kupolisi na mkwalera video kutikitoko nga ya soboro doku nkubile simu na ngama njagara ya mirembe dongo serinyari ya

0: UGN. MTN Uganda irunga mizigo chitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Empaka za chikopo chensiyo na FIFA World Cup biabili mukaga. Zisembede iranga nairo special. Akuwada mkiso kutasangi kambulamu. Ogo kugendo la baba zanyi baba kusingira. Buterevu kwa World Cup mu Amerika. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba Messi bwacha ngo mupira. Ronaldo nga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mupira gusambira kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diyo mano mufirika. Ngabala gaka wawo. Bionango biota buterevu kuchisawe. Choli no kula changu, gule chupa bide za Nairo Special. Takula kadi ologo bedele na gidiro. E kutusa kumkiso kutabanga wambula mubo. Ogo kwe wanguri olugendo lukulaba walo dikapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusibu wako, Nairo Special. Biyo mtongole, mkufuji dile mpaka za FIFA olo dikapu. Bidi abidi mumu kaga.

0: maudi la gasen subwa age kenenye zedwa amaudi la gesigika ganuge maudi de kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo.
1: Eweze sawe mwye kaungeza koluna kuluwalilo, wasibioti ya guwena ulirizo mkutu kwa chenda mumunana katonyeze munana, ni chenda mutana katonyeze tano Radio Buddu, kade kama ulirenganoga kusomera ndi Dembe Devisim. Omwami wakabaka atwali saza maogula Mutesa John Kankaka, yeye anzeza nyonyini mu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, olw'eddoboozi n'ekiragiro eky'okutumbula obwegassi n'enkola ya mwanyi terimba gy'agambye nti enetumbudde embeera z'abantu. Mutesa okwogera bino abadde ku mukolo ab'ekitavu kya Mutesa Sako bwe baamaliddeko omwaka gwabwe ogw'ebyensimbi mu ttabamiruka waabwe ow'omulundi ogwa 23.
2: Tukulisa bannamateete Matete Sako, abasobodde okola amagoba ago getuulidde ag'obuwumbi. Netuyozaayo za Ssaabasajja Kabaka Katikkiro abatukubirizza okulima emmwanyi okola ennyo, netulaba nti bannamawogola bamaze okusituka kubanga bafunye obwegassi obw'omuggundu era kati bannamawogola basanyufu. Naddala sizoni eno emmwanyi nnyingi era tusabira Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro bongere okutukubiriza Ssaabasajja Kabaka awangaali.
1: Amyuka sentebe w'ekitavu kino omukyala Nancy Kombi Kate Lutwama mu kusoma alipoota yaabwe ey'omwaka oguwedde ku lwa sentebe wa Sako agambye nti bongedde okusituka mu by'ensimbi nga basobodde n'okukola amagoba agasobera ddala mu kawumbi kalamba.
3: Nsaba okujjukiza abakiise mwenna nti Matete Sako eyagala okubeera ekitongole ekyeyimirizaawo mu by'ensimbi okutumbula embeera y'abammemba n'enfuna n'eggwanga okutwalira awamu. Twagala okutuusa ku buli mmemba empeereza y'ebyensimbi ey'ensomulembe buli mmemba abeere bulungi. Nsaba omugenyi waffe omukulu, olw'okujjukiza bammemba twatandika okuwandiika bammemba olw'okuba mu 2022 mu mwezi gw'ekkumi, ne tutandika okukola mu butongole mu 2023 nga tulina obukadde 2.5 bwokka kati ensimbi zeeyongedde okulinnya.
1: Ssentebe w'olukiiko oluddukanya Sako eno Gerard Kawooya ategeeza nti batambulidde ku mukulo gwa Ssaabasajja Kabaka n'okulungamizibwa kwa Katikkiro mu kutumbula ekirime ky'emmwanyi n'okusitula obwegassi ku lw'obulamu obulungi obw'abantu ba Buganda.
4: Nze Gerard Kawooya, chairman w'akakiiko kano okumala ebbanga kati erisukka myaka 20 ag'ekibiina kino. Nze nakitandika era bintu byonna bye tugenze tukola mu mbeera zonna nga tuli wamu ng'abantu. Omulimu omukulu nkola gwa kukunga abantu kubaagazisa kintu kye bakola, ulabika nti tutambulira wamu. Mumativu n'ebikoleddwako nkubiriza abantu okulima emmwanyi, twongere ku production, tuzimbye offices zenyini kati we tuli nga Matete Sako ekizimbo ekya kalina, ate twagere ne Ssaabasajja Kabaka era olaba ennyambala gy'ennyamba nga mpaga ebyaddala obukulembeze obuliwo obwa Sako bwa Buganda, nga njagala tutambuze ensonga za Buganda.
1: Y'omukungu wa gavumenti okuva mu kitongole kya Microfinance Support Center Innocent Alinaitwe agambye nti gavumenti w'eri okukwasizaako ebitongole by'ensimbi mu byenfuna n'okubawa emisomo mu ntambuza y'emirimu. Ate bo abakyala mu ggwanga bakubiriziddwa okutunuulira ebyo ebiyinza okuviirako bizinensi zaabwe okuva babyewale basobole okusigala nga bakola, olwo nno n'eggwanga liryoke eryongera okubeenyumirizaamu. Amelia Kyambadde bino abyogeredde mu lukungaana lw'abakyala olwategekedde ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekya Kampala Capital City Traders Association kiyite Kasita, nga luno nno luyindidde ku Hotel Africana mu kibuga Kampala. Olukungaana luno lutuumiddwa Women in Business 2026, nga abakyala muno basomeseddwa ebintu bingi ebibawa amaanyi okusigala nga bali mu bizinensi zaabwe. Omubaka omulonda Amelia Kyambadde yeebazizza nnyo ekibiina kye Kasita n'akubiriza abakyala okumanya entambula ya bizinensi zaabwe ate n'okwewala okudibuda ensimbi mu bintu ebyokwejalabya.
5: Kwe kulaba ng'omuntu abalansinga ennyingiza n'enfulumya, ebintu by'olina ne byewewola. Ogezaako nnyo okulaba nti tewewola ate kisukkiridde ale kusuula bizinensi. Ekyokubiri kwe kukyusa obulamu bwaffe, lifestyle, gye twandise lifestyle. Tukola nnyo emikolo eje beye nyo business yana no kisura sente no seka mukozi tugambe mbaga ya mwana neno mwana gokolede ati na yagende demo bwafu amasanyu gakoma kumbaga so ngandwa do planningira sente ze zikoze mbaga nene nyo no mwana atandika ka business.
1: Yes, ntibi wakasita isa sechita tegeza nti abachala bamanyi nyo munseno nga norwecho basala wanga nga norwecho basala wanga baba subuzo kubateka kumwanjo bayambe ko mukusitula ebyenfuna byegwanga
6: bachizula nti ensi bweba yakutambula kuva weri okweyongerayo amanyi tulino gawa abachala abachala baleete mmere abachala bakuma abaana abachala balabirira abaami abachala besigwa abachala businesses zaabwe bazikola ate emirundi egisinga abo nga balabirira n'amaka buli lw'obatendeka n'obatuusa ku mutindo oba okoze kinene nnyo mukulaakulanya eggwanga n'okuzimba amaka ate ng'amaka sekinnalimu ge gakola ensengazi n'olwekyo kiba kya buli az'amaanyi okulowooza nti ebirala byonna tubikoze ku mikutu abantu kwebali abantu basomye naye abachala bali mu business twogera nabo ddi.
1: Mungeri yemu ni Haji Beka Sekalu akulira Speed Plus Cargo nga abantu basabaza byamaguzo kuva emitala wa mayanja asinzide wano nategeza nga basobodde okuyambako abakyala nga basuubulira ebyamaguzo kuva ebweru w'eggwanga ku bbeeyi ensaamusaamu ekintu ekibayambidde ddala okulaakulanya bizinensi zaabwe. Mubirala district ye Kasanda eyisiza embalirira y'omwaka gw'ensimbi 2026 2027 ng'enono yakuwemmenta ensimbi za kuno obuwumbi 42 nga zeeyongeddeko okuva ku y'omwaka oguwedde ey'obuwumbi 37. Embalirira eno amakande gatadde ku by'enguudo, ebyenjigiriza, ebyobulamu, okusasula emisaala gy'abakozi kw'ossa n'ensonga endala. Kansala Madina Lubo wa minister w'ebyensimbi ku ludda lw'ebyobufuzi mu district ye Kasanda anyonyodde nga budget yenu bagitemyetemye. Mungeri yemu Kansala Jackson Mugumya akiikirira egombola y'embirizi ku lukiiko olukulu olwa district ye n'agambye nti wakyaliwo okusoomoozebwa mu kitundu kyabwe n'ategeeza nti embalirira eyisiddwa yakubayambako nnyo mu kusitula embeera z'abantu kw'ossa n'okubakubiriza okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Mukwogerako ne Katumba Godfrey Speaker wa District ye Kasanda asinzidde wano nannyonnyola nti embalirira eno ensimbi ezisinga za kusasula bakozi ba gavumenti wabula n'ategeeza nti ensimbi endala za kweyambisibwa bulungi okusobola okuyamba banna Kasanda. Bannaffe ag'obudde buno bwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzei Kakumba wano ku Radio Budu nga kutusibwako rokobo
7: boom amanyi gaba wanguzi.
8: Alo mkuru sobanya.
9: Munyango no muzei Kakumba nga bulijjo.
8: Tugende kutua.
9: Kutua chi.
8: Tugenda kulambula bisolo.
9: Zina ate bisolo byembeeramu.
8: Ebisolo.
9: Omulimo gwango mukuru ogwandeeta mu America tewakumanya.
8: Aha.
9: Kusenya mpologoma mannyo.
8: Zobeeramu eyo.
9: Inakuweka njovu ng'ebadde kusenya inawe zina engisitula.
8: Enjovu.
9: Ye n'engitwala mu biyumba byayo.
8: Ate kisoboka.
9: Igwe.
8: Enjovu ya ina kilomeka.
9: Eri wolukaga.
8: Gwo ina meka.
9: Mwana.
8: Yai?
9: Tojako ulira
8: ngunyo
9: nyola. Muwakana.
7: Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mw

doza muri davagizi basen. Hey, che misana tedi kulia cha misana. Bina kubera muchi. Gena bera mulu sidi kanga twasibye. Wama wali kusaka kumirabire chitundu katonda demwe sala za fe. Awoso ko ulire je bayita endiba luvu kwaya. Ate njagala tugumalire mu first half. First half nga chawe dedda. Golo za fe satu wali first half satu kunya. Kwachi gade da. Sagala gamba, sagala smell him, ta ta ta ta. Ah, ah. That watch you got it.